0: ta kon ñun buñu bokké ci njabatu sëriñ bi suñu nit yépp moy wara sax ci digal kon luñu sëriñ bi digal lu mëna doon rek yëg yëg ak bëgg ku xofé lañ ci dox rawati na nak buñu amé tawfexi mu doon li nga xamé né dañ ci sant bu baaxa baax ndax sëriñ bi ci la nekkon ci la nekkul wo nit nak sëriñ bi ci la nekkul wo kon buñu amé tawfex suñu kilifa di ñu ci liggéelo mom dañ koy bok dañ koy sant yalla gëreme ku sëriñ bi doli ci sant yi bu baax suñu kilifa di ci gëna dalalit seen xel di leen xamal ne am nañ ci ciofel te fasiyene ci yit jëm suñu kem kap donte nak ñom nañ ko yéene ak nañ ko bëgg mu ñu leen ci wuto non waye danañ ci jëm ba fa suñu katan man ñu gëna yokkat suñu ngor bu fekke nak lolu moy yeg yeg biñ ci am bu fekke li nga xamé ni mom lañuy jox wajuru xalé yi moy donte am nañ ci bëgg ku yeg waye ñu gën ko yokku baax ci jappalé ñu ndax dañuy wax né défar dafa jafé lol ta yagu yoon yaq yomb ta gaaw te lepp liggéeyu saytane mako waral donte goné yi fi lañuy nekk fukki wër ak ñaar fukki wër yu ma sekk ñaari wër yi ñu diko am seen kër li fukki wër yoy di bari ñaari wër yi man na ci yaq lo xamné duñ xam fu toll mo ra kon nit ñu jappulé ci japp ndal ñu goné yi bañ mëna ñëw ñu bayé ñok ñom ñu di ci liggéey nañ ñu dimbulé lor ba waxtu wuñ dem ci waté ci ñom ñaari wër yi nga xamné sëriñ bi da koy ngir ñu mëna namanté ak wajur yi mëna xamanté ak bokk yi mëna jangalé yit liggéeyu kër ndax fi ni mu doxé sëriñ mom limu waxoon danaka lu ñu jang ak yar defuñu ko fi kon buñu leen dé yabal ci wajur ngir namanté ko ak jang liggéeyu kër ci la bokk digënté ba wuñu am sëriñ ñu dimbulé ñu bu gone ñëwé buñu japp né ki am mam jaar la jugé na ci daari mam jaar warna mel nam wara mel tax ñu sétan ko buñ ko sétané rek lanen man na ci addu
1: lool tamit lañuy wax parents yi ngir ñom tamit kenn ku ci ne sa dom sa bo xamé ni ñi ngi ci vacances yi nga fassiyene muy jang su dé man nga jang yow ma diko taxaw soko mën nga sét ku mëna jang ci koñ ba am na ñu ko doon def nak bari na ci ay parents yo xamné bima leen nemi ko gis na né seeni dom am na fuñu leen duggalon ñi continuer seenum nafar ngir bañ ko faté ben la ci ben bi ci dess tamit ñi duñu gën jappare ci yar bi xam nga lo mëna def ci mom ci fukki wër yi fi barona ubbe ko wut danaka lu bari sori na ko lu ko mëna yaq ci walu environnement bi waye lo ci son so demé bu li ci dimbalé wut tamit bu del sa té day doon sar rek lolu dañ leen soñu bu baax ngir li nga xamni ñi ngi leen di jéma teunk fi ci yarul islam rawat na yarum bi bi nga xamné ñi ngi koy tebbulo rek ci yarul cheikh ahmadou bang radhiyallahu anhu suñu sëriñ waye ak wajurum sax jaar li nga xamul leen di pédar ci tuddé leen ko moy di sol mu yiw di wax yu yiw di moytu yenn jotaay yi nga xamné doonu jotaay yi doon li ñariñ du melni setan yenn film yek wala yenen yi nga xamné wax dëgg yalla amul ñariñ way day lor ñu diko moy tal xalé yi xamné dafa am fuñu leen andi won dafa am luñu bëgg ci ñoom lolé tamit ku ci sa doon dëkk gis nga né amna lu ci né bu dul lepp nga jéma sam lolu ba nga xamné bu délusé manam duñu sonal day tax liggéey bi di gëna mëna continuer bobu ñaaral bi la benen bi ci dess tamit ñuy moytu jokko xalé yi lu bari dëgg yalla lolu dana andi jafé jafé lolu ngay gis wajur wo xamné day top ñaari fa ñett rek mo xalé bi lolu soko défé goné xalé mi day daal di commencé nekk ci mom wota jang genn ci mu tambulé di andi ay jafé jafé su tambulé andi ay jafé jafé am jafé jafé jangalé katam mën nako andil sax yenen yo xamné xeyna duñ ko bëgg waye lu lepp dal di moytu jokko bi waxon nañ leen neen ko ci xamné bëgg nga jokko soxna sangi fi signé bo ngi fi am nañ bi ci alxamis ak aljuma yo xamné so leen woyé ñom na sama xalé la soxla dañ la ko jox mu tok ñu wax ni ngeen di wax ba jek jek rek jokko sa xalé fele mu wax la lu ko neex lo xamné li yalla xamna né dal du ci doon deug sax waye day bëgg rek nga yërum ko jëlé ko fi wala dara ndax am nañ ci ay jafé jafé ba tay ya dañ leen ko denk benen bi ci dess ku sa doom nek fenn du ñaka dang ko yobante dara waye man toujours damay wax né bu ma señon moy nek luñ mëna jarignoo rek yéré dal lek waaw même buñ soxla chocolat buñ soxla e beurre hein buñ soxla biscuit wala nangam nga xam dal buñu soxla lek lek seen xef xef yu ndaw ndawani ñu mën koy jëfëndiko tam baña doon xaaliss bu bari buñu denc ba li ci bari xaaliss bi liñ ko fi jënd wésu do ay chips ki ay radek xeyna baxna way nak mu tooti dal mu baña bari ñu xamni xaaliss bari lañ yonne seen doom ko defé ñuy muy andi jafé jafé yo xamni yeneen xalé yi tam buñ ko gisé sonal seen wajur lolu wax deug yalla bokku ci ab yar
2: amna ci ño xamni ñun avant ñuy dem vacances dañ leen di denk lolu nak parents yi wax deug yalla ñu ci bari nama yalla bal ño jappelewul sëriñ bi ci li leen sëriñ bi bëggal ci seeni doom moy xalé bi vacances jot na ñew na 2 mois de vacances sec la dafa gatt yenn film bu ñëwé nga diko talal télévision wala mu ñew nga naan soxna jaaré ñew na acc ko ci kaw han yëkëtiko ay mbokam diko fa fekk bu waré nafari do ko ne demal nafari do xol ba xam julina timis wala julina gay do xam ba xam jog na fajar wala deet légui da ngay profito ci 2 mois de vacances yi nam gi ngi ko namone lepp lu mu bëgg nga défal koko diko bayyi muy sétane télévision diko bayyi muy sétane film yu murta sétane diko bayyi muy gis yu murta gis lolou dana am ay jeexit yu mu def ci mom jeexit ñun gis nañ ko da nga gis xalé bu vacances yi jeex mu ñew indalé ciol yo xamné jaadul deppowul ak barab ba indalé ay téléphone portable indalé ay xéeti fowu kay yo xamné ci adina la jëmé té lolou parent d'élève bi mo koy défal domam lolou nak gënalu sëriñ bi waxna ci bataay ci parents d'élève suñ ko mané bayyi mo gën ndax xalé bi nga xamné da fay dañ koy jangal alcorane bokut ak xalé bi nga xamné dañ koy jangal xam xamu adina bokkuñ élève yi nga xamné dañuy jang tubab di jang yenen ak yenen yenn film yi sax ñom seen bop wuruñu koy sétat ñom ñoñuy jang tubab mais ñom xeyna man nañ leen ko pardonner ndax waye ki nga xamné da fay jang alcorane di jang diiné nak mom dafa am lo xamné sañ nako am lo xamné sañu ko waye bari na ci élève yi ño xamné buñu diké yenen melokan yu bes yi ñu indalé nga xamné digënté bobu ñun itam dañ ci tambali wat benen liggéey bo xamné fekkon nañu am luñu jëmbatoon ci ñom diko suxat waye dañuy fekk nak garab gogou tambali yenn xob yi di dag pour nga défarat ko ba mu déllu fa mu nekkon nak ay jafé jafé lay indi lolu ñun ñëpp massé nañ constater lolu ci xalé yi donc 2 mois de vacances yi nga xamné xalé ya ngi koy genn dal ñu ngi ci am ay jafé jafé genn yenn jafé jafé yi ci parents d'élève yi la ak ni ñi comporter wu seen doom ci waxtu wowo yenn jafé jafé yi yenn parents yi nenañ seen doom indalewuko fofa bam fay ñew waye fofa la ko jëlé lool yiit wax deug yalla ay jafé jafé lo xamna ñu ngi ci xol ay safara xamna xeyna señu bo jaxate mi nga xamne moy suñu kilifa ñu ngi ci bokk di waxtaan bi xol lan wo ci mo ci wara mëna doon safara
3: tuwaju ndo nga itam ñu xam liñ leen defal lan la suñu leen defaralé seen doom ba mu ñew la ca dess ñu agalé ko te teyé lañ ca def wa te bañ leen baye ñuy def ay comportement yo xamne bokku tay nga xamne lool lañ baxawon di ko def da xalé fi ñu nekk ni lenn lu dul jang xamuñu ko li xew lepp di ci lu ab safan ñom duñ ko gis donte sax dañ leen ci yé ngir ëlëk buñ dajé ak mom tam xamné li ab safan la dañ leen ci formé nak dañ leen bayé rek ñu melne ay ño xamné duñ ay nit dañ leen di formé ñu xam ñom kat na li lu bax la li baxul bu fuñu genn gis ko dañ ci man xamé la nak lan la waye woné mom faaw ko nga xamné moy kilifa moko mëna jappalé suko baye rek ci biti tam lañ ca defal man na wañe kon wajur yi nañu tey goné yi liñ ci def ñukoy ñu lañ koy samal baña xol sax ci seen bop da nga ne ma gis wajur wo xamne mom soxna jaar bi joge fi sax mo koy gën comportement dina am lo xamne mom dina ko jomba def te mom mi ngi koy def te xeyna defena na lola lu bax la wala wañu dara fekk yow ma amu mam jaar ñu wajal ko bu mel ni wara mel faaw da nga wara sax sax sa comportement mëna and ak yow soko melni wara mel kon nañ ci jappale bu baax ci côté bobu
4: jere ngeen jëf ñoo ngi leen di sante di leen gërëm ci léral yu am solo yoyu di jëjël ci sante yi nak ki nga xamanteni ni moy directeur bi di serigne abo jaxate di ci tek soxna mam awa dem di ci tek mbollem personnel bi nga xamanteni ni fekk nañ leen fa and ak ñom liggéey bi ñu yaatal ñu ba lepp lo xamanteni ni rek bëggoon nañ ko xam ñu xamal nañ ko ubbil ñu daara jëp ba luñ ci wara jël ñu jël ko kon ñoo ñi tam yombal nañ ñu suñu liggéey no xamanteni ni ak sante ngeureum bi wër
5: yemok wote alma mima ba jahuba ci le mam mor ante sali mi meñ cheikh ahmadou bambara de rasoul ñew ak njabotam ci dëkk buñ nane poroxane
6: di dëkk bo xamne ni nga ko waxe mi ngi nek ci région wu Kaolack ci département bu ñor grip ci arrondissement Poskoto digënté ak ñoro nek ci sori wayu juroom ñaari kilomètre wala juroom ñetti kilomètre mom la Seigne Mbacké Mor Anta Sali dëkki won
5: bañ ci téggé ñaari at ci le soxna Soutade Sy di Mam Diaro Bousso mi meñ Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul genn aduna ci atum 1866 ñu denc ko nak fofé ci programme ci fanwéri atam ak ñett yagul dara njabotu Mam Mor Anta Sali delu bawul ak kadior gannaaw ba Mabba Diakhouba daano ci sombe ci xaré bu metti metti sang bu teddi bi di Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul dik amone tiofel ci wéjurum wu jigen woow di Mam Diaro Bousso
7: digënté bobu nak paroxam melna né raf na xamatuñ ci lu bari waye téwul Seigne Touba daana bayyi xel barab bi ba wax nañ né sax bi mu nekké ci résidence surveillée dafa daan fonk nit ñu joggé Saloum manam bo joggé Saloum lu mu xat xat dana la laaj ndax jaar nga ci soxna ci wala xam nga barab bi wala dét ta ko daan bayyi xel
5: gannaaw sopone ko lol ngir bagn soxna ci wét ci dëkk bu gënt motax bis mu diggal domam Cheikh Mohamedou Bachir dem poroxane dékkal dëkk ba topoto kerkerani Mam Diaro Bousso Serigne Bachirou dal di wéy ci ndigal lolé di dem poroxane sa yu nek ak jafé jafé yi amone ci jamono yoyé ci walu kom ak yoon bu naqadi
7: Serigne Bachirou fanan na ci nonu ba beut set ci la ñew ci barabu soxna jara tok jang limi jang ñaan limi ñaan dal di juk taxaw dal di wax Mohamedou Fall Alcorane ne ko barab bi fasna yene mu melne Touba
5: ci la tambali ci atou 1952 di amal ay besou fatilu ko soxna ci tedd sosu di Mam Diaro Bousso lolo indi tey magul poroxane di magul gu reey gu aduna bi yep di wuyisi Serigne Mustapha Bassirou di taw Serigne Mohamedou Bassirou nekit ku am farlu ci liggey bi fi wéjurum bu gor bay won gannaaw def ci ay djégo yu reey ci wuti gi mu ko wutu sunu borom jappalé ko ak njabot gi ba mu meuna soppi dekk bi du poroxane def ko dekk bu xéewele am ay jumtukaay yu mucc ayib yu and ak jamano am ay juma ay forage ay tali électricité ak yenen ak yenen ci atom 1999 ci le Serigne Mustapha Bachirou Mbacké taxawal fondation Mam Diaro Bousso ngir sam ak dundal lepp lu aajo ci poroxane
8: fondation Mam Diaro bi nga xamné mo yor lepp lu aajo ci poroxane ndax poroxane buñ ko day wax Mam Diaro tax té Cheikh Mustapha Bachir defone ko muy géré lu jëm ci Mam Diaro ji muy kër gi muy daara ji muy juma ji lu aajo ci Mam Diaro ci poroxane
5: Fondation bobu nak etat wu Sénégal jox nako geudou fondation wu d'utilité publique par décret présidentiel ci liguey yu am solo bi fondation bi def bok na ci yeesalat guñu yeesalat regroupe Mam Diaro Bousso ak tabax guñu tabax makanam ñukey wax résidence Mam Diaro Bousso ngir difa dalal gan ñi di ziaré ci waye li gëna yéme ci liguey bi fondation bi def moy dar bu mag bi mu taxawal ngir di ci jangal xari jigen ni alcorane alkarim ak jikko yi l'islam santane dara joju nak liñ duppé dara Mam Diaro bu poroxane
9: serigne mustapha on la yalla dolé tawfik joju may ko xass bam jikko wote lolu dara Mam Diaro wote ñepp kep ku di talé tan ko bako mom bam ko défé alhamdullahi rabbil alamin ni ko waxe ñoo waxuma sax ñu wuyu Serigne Mustapha way dañ ko gatandu
10: neena mi ngi sant yi waaji li golay yi neena ñoo mi tan lañ sant yalla ndax ko yalla baaxé ba nga tuddé Mam Diaro dom yalla baaxé la ba nga yobbu ko ci daara Mam Diaro mu diko jangal neena soye bo gasant yalla te saxal dal bu baax te am te xamne am nga doon ci jafé neena mi ngi ñaan suñu borom limu yéme ci ñoom ñepp yalla defal mu ko neena ngeen xamna ne ñoon ñoon ñi nga xamna andi leen ngeen ci ñuy jang
11: neena
10: man na ma wax na day seenu baax ak seenu jur ak seenu jang ñoko gëna far ñoko gëna ñor ci loolu bopam
5: ndaw yi jigeen ñi ci jang ak sakku xam xam ñom ñepp ci ben tour wi lañu wuyo di touru mam diar jigen ju bax megn ki feñ ci jamono ñukay wax cheikh ahmadou bambakha du morassoul tianjal ben dara mam diar busu ci gis gisu ak khalatou serigne mustapha bachir le judo dafa dan faral di wax ni soxna mam diar su fekkon muy dundu ci jamono ji du am benen yitte budul jangal xali jigen ni ñaax len ci alcorane ak l'islam rawati na xali jigen ni ñu ko tuddé kon nak jaaduna ñu taxawal daara ju ni tollu tuddé koko ngir weyel ndonom ak jikom
3: mbir ni biko serigne mustapha de sos daf ko am jaar jaar yim ko jaarale lolo fenn ci bu baakha baax ndax lima len di wax ne serigne mustapha amna ñetti at yi nga xamne projet la defal daara ji di xol nan la daara ji wara tedde kep ko xamne am nga ci war nga ci am xalaat mo xam xalaatu daara ji ndeuk la daara traditionnel yi ko xamé won nga xamne en tant que daara wa daara mën ta soppé ko ba du dañ nek daara mo wo ci ñoo nit ñu bokku ci xalaat bi ñi nga xamne ñoo ñuy saytu ñankatam jang mi nga xamne moy jangum mu bes mi mo ngi mu duggal len ci commission bi nga xamne ñoo doon saytu ni nit doxale daara ji nga xamne inspecteur yu bari ñu ngi ci won borom daara yi mag yi mi nga xamne ñuy wax deug yalla ay doom daara lañu ci yag fekkon seen waji dañu ngur ci daara ñoom ñepp mu bol len ci diru lu mat ñetti at ci jangat man lañu teurele daara ji
7: man dem ziaré seigne mustapha bachir mbacké yalna yalla yok leram tass ci barket mune man di dam lu mu mbeuret mané seigne bi lol lan la mune mën na am nak sax ci yow lañ koy tambalé way yaga mako xalat dama bëgg ku nek ci daara bi nga jël sa dom bu am juroom ben at wala juroom ñaari at ñu dajalé len pro xam def daara mam diar bu seigne dal lu lal bëgg na ndax mën na nek bu mané nek lan mëna nek man ah seigne bi di lolou yéne na dé ndax man ma nek inspecteur dakar yi suma mission moy sukkali jang yi jurbel taxawal ko bam rafet ngay sante ma li dam lay ziar nangou nako na ci taxaw be ci suma doole be ci xam xam waye nak may ma feug wer ñaar wer mu indi lu nga xamni mom la ci xalat mu ni joxnal ci ndigal ñu xol ko ma bind ñu corriger def

ñun ñoy seen yaay di seen papa fofu kon loolu xam nga ci limbu doyna ci ay sona jaara te ñepp bëgg ko seen xol mbeugël go nga xamne ndëg bëgg gu deggul nak te mom mo ci mom la joggé nak suma sañ ñoo ci daara ja dañel naan sona jaar li ngeen bëgg ba ci man ni sax dana ma laaj yow lo bëgg mané ko nang man suma digeen defal na la ko sa plat bi defal na sa plat ba faaw bu togg bala mo jéxal faaw dana ma defal sama plat bo mo nga xamne xamna ne bëgg nako sa yu xeye nak dana wo soxna jaar ñu wër ko ci wañ ba lumay togg tay ñu ne ko togal nangam dañ ko togal bu togal ko xam lo xamne sax do xam lan la waye luñ ko togal loolu lay togg kérok jox leen ba seen xol sedd kon loolu tax ñu bëgg ko da leen defal lu nga xamne kenn defalu leen ko nak kuru seigne mustapha xana ma leen indi ci daara ji bo leen nak mom ak seigne muntaxa ma nga xamne mo leen déssé yor leen te mom leppam daara ji gënal ko kon lolo tax ñu bëgg soxna ayda ndjay soxna ayda ndjay suma sañ ñu ci daara ja benn xalé do ko ñimé wax dara wala nga jubanti ko sax da dañ ñew ci neegam bu mu lay wax ne neegam bo mu bëggoon lol ci xolam ndax seigne mustapha mako joxoon bu ñewé tok lamuy xat lepp ak la ko wër xat dañuy ñew sallo ci ba nga xamné do xam sax yow mi nekk ak mom fo jaar ba jall gune ñew mu tang jir ñu ne ci biir diko jangal ñi wax alquran ñi ku ne du wax dara mu tok di bëgg di leen jox ay miskit ak ay bonbok ay lu ne mu joxal di leen ko jox luñu ko sonal rek neex nako su ko defé suñu bëggé fexé ba xalé joggé fa faaw da ngay laqatu ba doulé seen yow bo leen nga sok leen xajj ñu buñ la xolé sax soga dem kon xalé da leen bëggun ci xolam di leen defal lu ne nak suma gal pour xal ma saan ñew xalé yi boisson yi ndox yi dañuy jël yobbu ci seen biir bam neeg bam fess del ba duñ xam sax nan lañ koy def kon lolu moy soxna ayda ndjay soxna ayda ndjay wax deug yalla bolé na ci tam wax deug yalla gëmon na yalla lol te daana jiem fum toll di jaamu yalla suñu borom ragal ko ci lima fekk man lima gis man ndax ko ñime zikr la nak zikr lim ci wax na daana def nangam waaw lu mu sonno dina ko def lol man xamna ko ci di zikr salatu ala nabi yoy yep da nga ko gis mu koy def danam waxtam bat bo xamni tout souf makoy wax bu ñe mu na doon denkaane ci man ndax wax da yalla suñu borom def na diir biñ nek mi fukki at yi ren fukki at la ci ren suñu borom dimbali na ba jubol nañ ba nga xamni musu ñoo wërante man ak mom musu ñoo dara musu ko ñu ko jotté ci man ak mom ci lulu jamm mu def ma do ma def ko yaay mota danam digel lu bare da def na wax nan ma mam awa mané ko mbacké mané ma kudud yalla do yalla lol waxam la kudud yalla do yalla té lu xew yalla yegnako wax bu mom fum la gisse faam wax la ko kudud yalla do yalla lu xew yalla yegnako non la koy wax kudud yalla do yalla té lu xew yalla yegnako lol na nekkon na ci mom itam nekkon na ci mom kon dal xamna dafa melni li def ko xamone xamni fi mom lu fi way am di nga ko fi baye lu fi way am ci alal ci ay keur ci yenen ak yenen ak yenen yudul la nga jëf mu jitu la dang ko fi baye xamone bis dina ñew mom li muy wax ne moko mom dina ko fi baye dem kon lam ci mom muy neew ko bari moy lamu ci jël def ko ci ngir yalla lam ci jital ndax fofa kat dañ nan amul bagage accompagne mom fañu fofay ci keur gu deug goge ñu jëm do dem muku ñu nan la yobale sa alal ji dencale ko do dem muku ñu nan la sa keur yi dalay top waaw faaw mom da ngay jital rek fekk ko fa waye do and ak mom di dem de te li fi dess do xam nu muy deme faaw rek yow da nga wara fexé ba li nga xamne ni am nga ko nga ci def aw yiw te yiwum mi nak suñu borom xamna ne soko jangate soxna ay da nga nan ki suñu borom ku yalla may la waaw suñu borom dafa am may gum ko may ndax bula maye moy am lum lay liggeelo ak ñum lay bolel ba nga xamne lola may ga dina deggu moy soxna jaar mi ko bolel

0: Boki juli di fi dajé boki talubé yi no ngi len di ndokel soxna yi no ngi len di siaré bu baax gor ñi no ngi len di siaré bu baax té mu tay bi dañ fi invité promotion 2012 bi nga xamné ño mokalé alquran ci daara yi soxna jaara ji tay soxna jaara fass mbaw bi nga xamé né say wayjur bëgg nañu nga ñëw ci daara imam jaara te xamago fan la daara imam jaara nek xamago bo ñëwé lan nga fi fekk nga joggé fa nga joggé ci sa biir bokku di dik yoon wu ñëk woo ban yëg na
1: yiina la démé ci daara ji ak tamit am li sam papa bëgg ci man manam ma def ko defal ko comme nim ko bëggé mo dox daara ji contenté ak yene ak manam yenen yo xamne dal mi ngi ci bir moñu fa indi won manam ni la deme dal
0: ban yeg nga am ci seigne moustapha bachir yow
2: bu reuy sax ndax daf ma defal lo xamne dama ko yegg beug mom awma fayam motax dama koy ñaanal sun borom fayal mako bopam
0: barkallah fimne ni yaangi jang wala yaangi jangale
2: man ma ngi jangale
3: waaw amna yeg bu sori ndax bo xolé jamono ji nga xamni manam taxaway bu jotay bu mujj bi mi amé ci daara ji bobu mi ngi taxaw ci la doon wax waxam joju di denkaane yit nga xamni ci la waxé kaddu yu daw yaram ne di ngeen ma geje gis lool waye xamni fo leen tol lek ma ngi ci seen biir bi mu waxé lool yit ñun xamuñu won jubba bi ginaaw bi mu laqo ci lañu sok di xalaal lool xamni seen bi de li la jublu won ci wax ji
0: wala kon fim ni yow ci sa dundu ni ginaaw yaangi jang ni te pare go ci sa birum jang lan nga yene don pour servir sa rew ci nga jang lo beug don
2: ñun dal beug nañ don ko xamne meun nañ ne ndaw seigne mustapha bachir lañuy don meun nañ wax ni comme role ambassadrice lañ beug don lo xamne
0: waw
2: ligueyu seigne mustapha bachir bi dinañ ko mën wasari fepp ci aduna
0: en ta'mim ko vulgarisation
2: mu gëna
0: yaatu nit ñi gën ko jot
2: waaw ndax seigne mustapha bachirou man damay faral di wax naan étoile du jour la da ko xamne dafa léral suñu guddi léral suñu bëcëk defal suñu dundu defal suñu biir suñu biti ak fepp fi nga xamne même suñu avenir sax dañu def ñu lenn seigne mustapha bachirou daf ñu ko léral
4: gor ñaak digeen ñaangé raj raj lo adi dem
5: poroxane ci digg beccuk magalu poroxane amal nañ fa plateau bo xamni dafa jëm ci leral talif ñu don ci dalal serigne mustapha dieng mu don waxtane ci edition bu besu minanul barkil khadim bi mu feggo ci ak serigne elas ndjay ci livre bi mu def di ay commentaire ci minanul barkil khadim ak it serigne fallusi ci téré bi mu def jaglel ko soxna jaara busso modérateur panel bobu odonon serigne makhtar sek
6: ñi ngi am mbekté and ak yeen ci jitaay bi nga xamni mom lañuy and ak yeen te nar ci dalal ay borom xam xam ci biir ñi am xam xam am ñu ci sun borom may ñu mëna ta'lif muy bind ab téré jëmmal loolu mo waral sunu jitaay tay nak sunu jitaay li ci ëpp nima ko waxe ci soxna jaratullah maryam busso lañ koy tambalé duggit ci téré bi nga xamné moy minan ba khadim fi sirati cheikh al khadim
7: daw ci bisu magal gi la ko serigne cheikh gayna fatma indi muy bisu al khamis nga xamné liggey bi ci lañ ko momit tay ji yit ñu fekkat fi mbir mom bi moko amé yene liggeyal ko timit ba wax né rafa'tu lillahi qilami wa midad li jaratil ilahi liftahi sadad dama yegne soxna maryam busso jaratullah buntu yu bari liggeyal nañ ko ci mbir yu bari def nañ ko ci ay tag waye ci tarikh ci jaar ci biographe ci ay askanam lolu mu neew luñ ci liggey muy tarikh rawatene ñu def ko ci wèr ndax way dafa gëna neex mokal motax xasside gi reuyut ñaar témir beuy dal ak ñaar fuka juroom ñaar
8: cheikh mamadou bachir tambali won na téré bi té boba fekk na serigne touba mi ngi fi ci mag ñi am ñu am na ño xamne wax nañ lool waye wër na né téré bi mom bind na ko ba mat wala bind na ko bam sori té boba fekk na Cheikh Mohamadou Moustapha mi ngi fi ndax li ñuy wax Cheikh Mohamadou Moustapha kéro biko Cheikh Mohamed Bachir joxé wan koko ben muy téré bi lepp wala lamu ci jottone bind bako Cheikh Mohamadou Moustapha xolé ba nopi wax na ko ne danañ dem touti ci kanam ba ñu xamati ci Serigne Touba lu wër luñ mëna tek baram la ci upp solo ce téré bi lay do
9: wa xamna nataay ji mom wax deug yalla fokk teunk dang koy wess ndax te téré bi dañu xam lu bare manam kum nar ganar bu nga xamne bi amna ben xissam wax ne bi ko Serigne Bachir joxe li mu koy soti bim ko soté ba bare digënté bobu nar ganar bi da cey yëgaat ak yokkuté bu bare ba ci xam xam man tamit lu mel non manam wax deug yalla dal na ma ci téré mi nañu baaxul qadim nga xamne damay sét na jamono ba nga xamne bi ci la ko don dor non ak bi nga xamne bi ci lan paré wax deug yalla amna ci ak yokote bu bare bar ci côté manam li nga xamne bi Serigne Bassir non doon tanawale téréem ak li nga xamne bi mom xam xam dang koy day melni bu boba dang ci am zawq lélek sa mom dina jafé ñu na bo bindé téré bi bu paré manam ba bu ngay feugat day xawal li tax té bo génné ci buntu bi wara duggal ci bina buntu tamit lélek day xaw jafé ci côté bind
5: ginaaw ba takusan gi weso amal nañ fa yitu waxtan wo xamni sekk nañ ko ak wayjur yi nga xamni ñen ci ñom seeni dom jang nañ ca dara ja ba genn ñi ci dess itam seen ay dom ñi ngi ci dara ji di wël seen am jang
0: waye xam ngeen net dom ci sel don lo xamni lu neex la ci wayjur ak na dom du jigeen xewal defé wala ginaaw bo xamanteni yeb nu bekté bi nga xamanteni dom di gané na jamono ba dajé lañ ko jëk ñaanal moy guddu fan ak wër ak mokal alquran waye bañ ko tuddé nak ni jaar yetu la xel yépp dem ci ni kon day warna mëna jël ay jikko ci jëm joju nga xamni mo nga tuddé muy wajjul khadim rasul xam ngeen ñu dalal fi nak ay parents d'élèves wala ay parents wala ay wayjuri donga ay wayjuri dong yo xamni seeni dong nga dañu ñew fi ci daara imam jaara waye yalla dal ñu mokale fi alquran
10: metti won na lol ci xol ndax ku ne xamne leer bu jigen surtout ni mi jégué yaayam ak at yu neew yoyu mu am te bobu day fekk ne bu ñewaan ci magalu poroxan gi buma teddé ci sama neeg bi guddi giñ mané soxna jaara bu sobe yalla arxamis lay dem ca daara ja guddi gogou nelawma ma ngi calculer yoon wi nga xamne buñ daan dem poroxan ni ñi jaar ak yoon wi alu bi mu doon ak bo ñewé poroxan tangor bi fi nek doonon na lu metti ci xol guddi gogou doonon na guddi gu yag ci man ndax xalat waye sante rek ak ciante rek ndax lu mu metti won rek lepp lu ci metti won rek tay ak mbikté la tay ak banex la waaw tay ak ciante la
11: contante rek sama xol seddu guyi ndax

0: kon na ci mbébéti Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul naka la complexe bobu nekké safara ci jafé jafé yi nga xamné jigen ñi manam soxna yi dañ koy faral di am ngir agalé senum jang wala bok ngir solil senum jang ci xam xam yu kawé yi panéliste yi do non Serigne Mbacké Abdourahmane bu raw du Rayahin professeur Morfay bu université Gaston Berger de Saint-Louis soxna Aram Beng bu Institut Islamique Al-Azhar ak Serigne Mam Thierno Mbacké ibn Serigne Moustapha Bachirou jité commission finance bu complexe Cheikh Ahmadou Khadim ki doon présenter panel bobu doon soxna Maymouna Dien bu Lamp Fall TV
1: salatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi zawir ridwani wa tamkin waj'al kalami rashidan wa mursida wa fikrati nawir wa qalbi arshida mbok julit yi mbok talibe yi mbok yi tew ci jotaay bi waye tam mbok yi ñi sétan fu mu mëna nek ñu ngi leen di nuyu ku ci nek nuyo bi gëna tedd té borom bi digël ñu nuyo ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu kon mbok yi ñu ko baxo and ak yeen xam ngeen ni cellule de communication bi at mu jot dinañ taxawal lu am solo lo xamni luñu mëna jariñ la jun ñepp képp ko xamni ñew nga fi magal si so ñibé di nga am lo xamné di nga ko mëna yobalé mo xam ci aspi bu mu mëna doon tay nak ñu créel loon len li nga xamné modi ëttub soxna jaara di forum bu am solo bi nga xamné demb 27 ak 28 yépp yéno ko doon and ak ñun waye nak panel bi nga xamné moy tej panel yi dafa fassiyéné jëm ci thème bi nga xamné moy complexe Cheikh Ahmadou Khadim bi nga xamné dafa doon daara ju kawé jo xamné ci njangum kawé wi la jëm ak lépp lo xamné xétu xam xam la waye tam lepp lo xamne xétu métier la bu ab julit mëna jang mënte jariño Cheikh Moustapha Bachirou am idée bobu waye tam am projet bobu taxawal ko ñi ñaan suñu borom mu matali ko té and ko ak mourid yek julit ñepp
2: ngir wax ci tombe bo yi moy djublu wayu sembu wi Cheikh Mohamedul Muntaka hafizahullahu ta'ala wa ra'a sembu moy daara ju maggi lan moy ay djublu waya yoon wi liñ soxla ci xam xamu aduna ak alakhira lepp nek ci ci lolu ñu ne lolu nu mëna amé ci la wote jotaay ndax sëriñ bi da ko tek ci loxoy sëriñ amagu da'iratur rahim waye sant ko de ko nak kep ko xamne man na ci dara nañ ko ci bolé ci bo mbolém ñi yëngu ci xam xam te nek ci yoonu mourid ñu dajé garal len xalat bi sedu ak ñom ci lolu lañ taxawal ay commission yi nga xamne ño dajé ba projet bi taxaw ni mu taxaw li ko taxaw jog nak moy taxawalal serigne bi am jangale jang mu matalé du wax jang mu koy jang matalé tambulé di jang ci suuf ba ci kaw ci misal goné go xamne da tollu ci dal jang ñu dalal ko jang di and ak mom di ko gumbi ci xam xam ba fi nit mëna yam ci xam xam mu aggu fa loolu djublu gi moy serigne bi da gis ne doomu adama gi dafa ko leeru xam xam rek moko mëna defar jëm waj moy kon nañu wajal ab djulit bu baax bo xamne borom xam xam lay doon waye nitu yalla lay doon dafar ak nit waxut citoyen bu baax way nit ku baax lay wax ko xamne aduna bepp da fay meuna dund te ak mbax la fay dundé amal njari nit ñi te du len lor nit ko xamne bu noppé ci mom day man yoyu ci adam gum gëna maté waye du yëm ci man ko ko dundu waye day fexé ba ñeneen ñi diko dund dara ju mel nonu jo xam dal djublu ju mel nonu mom la sëriñ bëgg taxawal te lepp nak ci ron jangalay sëriñ bi la koy wër ci ron jangale sun lokoy wer tambale ko ci ñi gëna ndaw waxit ne da bëgg aw jiw génération bi mi wajal fi buñ noppé aw jiw lay doon wax ne dañuy mëna déllu ci kër yu joggé won li yam sun borom waxon ne fa law na fa min kulli firqat minhum ta'ifa li tafaqahu fi din wa li yundiru qawmuhum idha raja'u ilayhim barkam ku genn fofu bo déllu fa nga nekkon da nga fexé ba ñëlë wër lañ def ci yow nga def ko ci ñoom lool dal moy jëm wayu dara ji nga xalmo lo serigne bi bëgg taxawal té wo ci aduna bëpp
3: soxna may mangri gërëm ci question bi jigen mom liko war moy liggéey

0: Boki julidi fi dajé boki talibé yi no ngi len di ndokel soxna yi no ngi len di siaré bu baax gor ñi no ngi len di siaré bu baax té mu tay bi dañ fi invité promotion 2012 bi nga xamné ñom mokalé alquran ci daara yi soxna jaara ji tay soxna jaara fass mbaw bi nga xamé né say wayjur bëgg nañu nga ñëw ci daara imam jaara té xamago fan la daara imam jaara nek xamago bo ñëwé lan nga fi fekk nga joggé fa nga joggé ci sa biiri bokku di dik yoon wu ñëk woo ban yëg gi tam
1: yiina la démé ci daara ji ak tamit am li sam papa bëgg ci man manam ma def ko defal ko comme nim ko bëggé mo dox daara ji contenté ak yene ak manam yenen yo xamne dal mi ngi ci bir moñu fa indi won manam ni la deme dal
0: ban yeg nga am ci seigne moustapha bachir yow
2: bu reuy sax ndax daf ma defal lo xamne dama ko yegg beug mom awma fayam motax dama koy ñaanal sun borom fayal mako bopam
0: warkal fimne ni yaangi jang wala yaangi jangale
2: man ma ngi jangale
3: waaw amna yeg bu sori ndax bo xolé jamono ji nga xamni manam taxaway jotay bu mujj bi mi amé ci daara ji bobu mi ngi taxaw ci la doon wax waxam joju di denkaane yit nga xamni ci la waxé kaddu yu daw yaram ne di ngeen ma gëjë gis lool waye xamni fo leen toll lek ma ngi ci seen biir bi mu waxé lool yit ñun xamuñu won jubba bi ginaaw bi mu laqo ci lañu sok di xalaal lool xamni seen bi de li la jublu won ci wax ji
0: wala kon fim li ni yow ci sa dundu ni ginaaw yaangi jang ni te pare go ci sa birum jang lan nga yene doon pour servir sa rew ci nga jang lo bëgg doon
2: ñun dal bëgg nañ doon ko xamne mën nañ ne ndaw seigne moustapha bachir lañuy doon mën nañ wax ni comme rôle ambassadrice lañ bëgg doon lo xamne
0: waw
2: ligéyu seigne moustapha bachir bi dinañ ko mën wasari fep ci aduna
0: ñen tamim ko vulgarisation
2: mu
0: gëna yaatu nit ñi gën ko jot
2: waaw ndax seigne moustapha bachirou man damay faral di wax naan étoile du jour la da ko xamne dafa léral suñu gudd léral suñu bëcëk defal suñu dundu defal suñu biir suñu biti ak fep fi nga xamne même suñu avenir sax ñun daf ñu lén seigne moustapha bachirou daf ñu ko léral
4: gor ñang jigen ñangé raj raj lo adi dem
5: poroxane ci digg beccugo magalu poroxane amal nañ fa plateau bo xamni dafa jëm ci leral talif ñu don ci dalal serigne mustapha dieng mu don waxtane ci edition bu besu minanul bakhil khadim bi mu feggo ci ak serigne elas ndjay ci livre bi mu def di ay commentaire ci minanul bakhil khadim ak it serigne fallusi ci téré bi mu def jaglel ko soxna jaara busso modérateur panel bobu odonon serigne makhtar sek
6: ñi ngi am mbekté and ak yeen ci jitaay bi nga xamni mom lañuy and ak yeen te nar ci dalal ay borom xam xam ci biir ñi am xam xam am ñu ci sun borom may ñu mëna talif muy bind ab téré jëmmal loolu mo waral sunu jitaay tay nak sunu jitaay li ci ëpp nima ko waxe ci soxna jaratullah maryam busso lañ koy tambalé duggit ci téré bi nga xamné moy minan ba khadim fi sirati cheikh al khadim
7: daw ci bisu magal gi la ko serigne cheikh gayna fatma indi muy bisu al khamis nga xamné liggey bi ci lañ ko momit tay ji yit ñu fekka fi mbir mom bima ko amé yene liggeyal ko tamit ba wax né rafa'tu lillahi qilami wa midad li jaratil ilahi liftahi sadad dama yegne soxna maryam busso jaratullah buntu yu bari liggeyal nañ ko ci mbir yu bari def nañ ko ci ay tag waye ci tarikh ci jaar ci biographe ci ay askanam lolu mu neew luñ ci liggey muy tarikh rawatina ñu def ko ci wèr ndax way dafa gëna neex mokal motax xassida gi reuyut ñaar témir beuy dal ak ñaar fuka juroom ñaar
8: cheikh mamadou bachir tambali won na téré bi té boba fekk na serigne touba mi ngi fi ci mag ñi am ñu am na ño xamne wax nañ lool waye wër na né téré bi mom bind na ko ba mat wala bind na ko bam sori té boba fekk na cheikh mohamoudou mustapha mi ngi fi ndax li ñuy wax cheikh mohamoudou mustapha kéro biko cheikh mohamoud bachir joxé wan ko ko ben muy téré bi lepp wala lamu ci jottone bind bako cheikh mohamoudou mustapha xolé ba nopi wax na ko ne dana danen dem touti ci kanam ba ñu xamati ci serigne touba lu wër luñ mëna tek baram la ci upp solo ce téré bi lay do
9: waaw xamna nataay ji mom wax deug yalla fokk teunk dang koy wess ndax tay téré bi dañu xam lu bare bare manam kum nar ganar bu nga xamne bi amna ben xissam wax ne bi ko xeyn bashi joxe li mu koy soté bim ko soté ba bare digënté bobu nar ganar bi da cey yegaat ak yokuté bu bare ba ci xam xam man tamit lu mel non manam wax deug yalla dal na ma ci téré minanu bakhul qadim nga xamne damay sét na jamono ba nga xamne bi ci la ko don dor non ak bi nga xamne bi ci lan paré wax deug yalla amna ci ak yokote bu bare bare ci côté manam li nga xamne bi seigne bissir non don tanawale téré ak li nga xamne bi mom xam xam dang koy day melni bu boba dang ci am zawq lelek sa mom dina jafé ñu na bo bindé téré bi bu paré manam ba bu ngay feugat day xawal li ndax té bo génné ci buntu bi wara duggal ci bina buntu tamit lelek day xaw jafé ci côté bind
5: ginnaw ba takusan gi weso amal nañ fa yitu waxtan wo xamni sekk nañ ko ak wayjur yi nga xamni ñen ci ñom seeni dom jang nañ ca dara ja ba genn ñi ci dess itam seen ay dom ñi ngi ci dara ji di wël seen am jang
10: waye xam ngeen net dom ci sel dom lo xamni lu neex la ci wayjur ak na dom du jigen xewal defé wala ginnaw bo xamanteni yeb na bekté bi nga xamanteni dom di gané na jamono ba dajé lañ ko jëk ñaanal moy guddu fan ak wër ak mokal alquran waye bañ ko tuddé nak ni jaar yetu la xel yépp dem ci ni kon day warna mëna jël ay jikko ci jëm joju nga xamni mo ngi tuddé moy wajuru khadim rasul xam ngeen ñu dalal fi nak ay parents d'élèves wala ay parents wala ay wayjuri donga ay wayjuri dong yo xamni seeni donga dañu ñew fi ci daara imam jaara waye yalla dal ñu mokale fi alquran
11: metti won na lol ci xol ndax ku ne xamne leer bu jigen surtout ni mi jégué yaayam ak at yu neew yoyu mu am te bobu day fekk ne bu ñewaan ci magalu poroxaan gi buma teddé ci sama neeg bi guddi giñ mané soxna jaara bu soobe yalla arxamis lay dem ca daara ja guddi gogou nelawma ma ngi calculer yoon wi nga xamne buñ daan dem poroxaan ni ñi jaar ak yoon wi allu bi mu doon ak bo ñewé poroxaan tangor bi fi nek doonon na lu metti ci xol guddi gogou doonon na guddi gu yag ci man ndax xalat waye sant rek ak cant rek ndax lu mu metti won rek lepp lu ci metti won rek tay ak mbekté la tay ak banex la wa tay ak cant la
12: contente rek sama xol seddu gu yi ndax lim lol dafa jafé ndax nek bitim rew jur fa dom muy jigen yalla sunu borom bolé ko ci soxna jaar yi bam ñew fi ba wacc alquran koku mom mbigu xol la ci am bo xamanteni ni ni bama dundé ba negani musuma ko am
13: waye yalla def na dal liñu gis ci mam jaara ah dal na xel dal ñun ay wajur sax buñu diké ci daara ju dootuñu bëgga dem bu vacances joté bu ñëwé kër ga day mel no xamné ji dal même ñun buñu wax sax dootu bëgg togaati ci kër ga day bëgg yaqamti vacances bi jeex bam ñëw ta lool yombul ci daara suku jigen waaw jigen ju jang alcorane ñëw jégé say waju yaqamti vacances jeex ba dess waat bo wé sax mu né damay ñibbi mom defatu kër ga su kërëm damay ñibbi la lay wax waaw bi daw biñu yéxé ubi marangel ko par sa mam ki bes bu nek dañuy top ba mujj gi dañu mujjon sa xawa jaxle ndax bes bu nek nit ñi topé melokan bo xamni damay dem lolo tax dal lu ci bari dal metti wuma ci daari ci ñew gi la wa kay ñi ngi sant bu baax
5: ñu julé gé ba nopi niko kurel ahlul minan défé won ci alarba ji daaira isbu tarkhiya daru khudus yëkëti nañ fa ay khasida yu am solo ñu and téwlu ko

0: bi nga xamne kenn ci kilifa yi genn na aduna serigne touba dafa wax serigne mbacke boussa ma ca demone ne ko ndax gis nga sa badjan bami melne xam nga ñom dañu xam ni ñu tonto serigne bi mu dal ne ko bo amono gis re dang ko gis ndax ma nga won ci sappi sa kon lool itam bu soxna ci togon rek ni jigen rek la amana lool du ko am waye nak dafa dugg ci course ba baraw ca am limu am lo xamne rawna ci ay goor yu bari wa kër serigne touba itam ñom ñep non lañ mel motax serigne touba famu da jaarale goor ñi ci njang ak tarbiya fofu la da jaarale jigen ñi kon musta wax mom serigne touba ne ñi kat ay jigen rek lañ kon njangum jigen amut solo kon ñi koy wax deggu ci serigne touba serigne touba mom dafa japp ne njangum jigen sax mo am solo lolu mo waral ba kenn dikke fek moko tuddalon domam mu gej ko gis bim ko gisate mu di ko laaj fumu tollu muneko budon gor day warna tollu ci wattu muneko budé jigen nak nga xamne kon lolou day wone ne gor baxna jigen baxna loli serigne bi mom daf ko saxal bu bax lolou waral njabotam gep mu jangal len alquran def len ay kang jangal len xam xam def len ay foori nim ko defewon gor ñi kon dañuy wax ne serigne touba nim amé kang foori ci gor ñi non la amé ay kang ay foori ci jigen ñi kon lolou day wone ne mom serigne bi takale wul len won ci sen digeunte waye ñom ñep da len defon ño xamne kenn ku ca nek rek course bob man nga ca dugg ca bang ca dugge ca raw nga ba nga dem ba ci soxna maymuna borom kamil bobu momit gis nga lam ca am lako ci serigne touba defal lam ca wax tam gina bam ko bindele kamil ba lamu wax ne koku bokon ci wa mauritani wanon ko kamil bo xamne kenn ci njabotam gu jigeena ko bindi ba soxna maymuna joxe ko bam ko joxe kamel bobu danako sigil nga ma ndax li de beggona ko sama njabot gi ndax bama ko mortan nar bobu wane soxla won nako lol ci sama njabot gi kon nak tay defal nga mako dig ko ci lam ko ci dig kon lola jox gim jox solo njangum jigen lolou motax mu beug lolou ci ak njabotam gu jigen lolou motax mu beggon ko ci motax bam ko ci amé mu yitté woko lol wax ko ci lam ko ci wax bam noppé mu yabal ko ci serigne mbacke bu ci mu jangal ko xam xam kon jangum jigen amna solo bam noppé tam mu yabal ko ci serigne soxna fadja kon ci soxna lako yabalat ci jigen mu jangal ko talibé jangal ko tam gina bam ko tagaté ci walu liggéey keur ci lam ko liggéey lo lepp kon ci teunk fofé bo ñëwé nak da ngay gis né kon soxna yu bax yi ñom ñep da bokku ci seen melokan jang ak xam guy fënc ci seen jëf ak seen wax ak seen doxalin motax soxna maymuna mi nga xamne moy borom kër gi ta dajé ni ñu fi mom cheikhul khadim mom itam rañu ko lol ci xam xam jang alquran ba mokal ko waye jang xam xam itam ba raw ca wax nañ ne sax rawati na walu fiqh neew na nga manam gisunu won ku ko gëna dégg fiqh ci gattal mom soxna may mom cheikhul khadim lolou lu yéme la kon mom wané na bu baaxa baax ne kon goor baxna jigen baxna ci soxna sax mo wara gëna jang ndax moy yarkat bu mag bi ci xalé amna fu muy tollu boko don laaj kan moy royu kay bu ñëk yaayam lay joxañ kon yalna yaay ji xam ndax ni lum xamut mënu ko joxe kon nak lool day wané ne kon soxna yu bax yi amnañu taxaway mu bok ci seenu taxaway ñum soxna yu bax yi tam liñu wax jikko yu rafet lol nak bo dikki ci soxna maymuna da ngay wax le boucher yu waxon yoonte bi sallallahu alayhi wasallam diko tag ba yag mu ne lo xam ci jikko yu rafet jox ko yeyonako tudal man ci bu lay nexe lewet ga taxon ñepp min ko mom soxna may ba taxna ab attam dawul wit te kuko gis tamit bëgg lol jaxaso mom ci bo jaxaso mom tam min ko ba bëgg dekk ak mom far nga tuddi ci alkaram lu melna mbax ci ak tablaw lal ko keur soxna may dara daw fi jeex dara daw fi doy ngir ak terang ju bari jo xamne amon nako ñaata nit la gaddu won gaddu len sen lepp waye ñaata la dimbalé tam bañ manal sen bop ba mëna jariñi ci bir tab goge ak mbax goge ak yaato ko lal ak yaatal te lolu ci melokan ñu bax ñi la bok jigen ñu bax ñi yaatu ak yaatal keur dana yaatu lolu ci tabax ak ay sambur yu bari ay neeg yu yaatu waye xat lolu ci soxna yoyé nga xamne ñoko dekké ndax ñoko xatal waye keur dana xat lol ci ay tabax way yaatu lol ci soxna yoko dekke ngir sen xol yu yaatu soxna may nak dafa yaatu ba ñepp xat ci mom waye mu yaatal tam dafa yaatu ba xajo ñepp waye yaatal tam ba ñepp xat ci aw yewum kon lolo lu am solo la ma teje nak ci mbax goge ak tab goge mu gëna fess nak ci guddem gi nga xamne mom lañu wajjal moy lelatu khatar ci amon ci ndigal ci fonk ko lol ba taxna bo dikon ci keur gi man damay wax ne ay robinet café ci keur soxna may nga koy fekk ci lelatu khatar robinet café robinet bisab robinet lune rek fi nga koy fekk ay bagani lune ci non la ko da yobbe ci wakar serigne touba yi mbokam yu bax yoy amna ño xamne da leena saxalon sax agn bi rer bi lol lepp daawul manki juma ji mo len yore lon sen lay jëm ci ñom seen ndek mo xam mburuma mo xam café ga mo xam lu mëna doon lepp moko gaddu won kon mom dafa yaatu won tay yaatal mo taxon mo xajjo ñepp ba ñepp xacc ci mom kilifa nak bu yaato tay yaatal dañ koy daldi boole ci ñinga xamne kon dañu daldi am ndariñ waye bu fekke yaatu won nak kenn duko min te kon su boba kenn du mëna jariñ ci mom bu yaatalu tam jariñ ci mom dana jafé ndax kenn du mëna xacc aw yiwom ndax ñak ga yaatu la tax soxna may nak dafa yaatu ta yaatal suma ne nak ci lelatu khadar duma ne falayam ndax lool da am ci san ci l'islam ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dan da wax ne mo geñu na bax ñep geñu tabe ñep waye rawati na ci wéru koor dama lool dañ koy wax serigne touba dana mo geñu tabe ñep geñu ubbe ku ñep waye rawati na ci wéru koor ak gam kon soxna may buñ waxe ci mom loolu day wone jitté ji ak famu ko tegon lool rek lay wone serigne fallu kon xamna fofu lay tejeni bañu ñëwaat insha allah ci waxtaan bi nga xamne mom lañu jëmlé soxna yu bax yoy ci ak ubbi rek
1: koy won na lol waye léral nga ko itam ndax li nga waxon ci ñal ben gi rek ne bo démé ci réew yi développé yépp bo démé ci seen kaggu ya ak seen bibliothèque ma ngay fessé ak histoire seen magu réew ak seen borom jaloré té lol itam layal nga ko bu bax ndax la nga tam ci sayyidatuna maryama alayha salam ba aksi ci jamono ji ñu nek ñi fi nek ñep liñ xam ci ñom bu fekkante ne ñi nek lan farlu wuñu won ba bind ko kon man na am duñ ko xam kon lolu melna ni waxtaan yu ubbe ku na ci li nga xamne mo waral jotaay bi tay ni ñu def rek moy jox kaddu gi serigne murtala busso def na ne fi nga xamne fi nga taxawlo bu fi tambele dana gëna yaatu inshallah taala
2: mbokki julit yi fi teew yep ñoo ngi leen di nuyu di leen ziaré ci guddi gu tedd gi ñu nekk ci wéru gu tedd wi di wéru koor ci kër gu tedd gi du kër sunu serigne sunu kilifa sayyidatuna maymuna sughra ñoo ngi ziaré ñëpp ñoo ngi sant bu baax njaboot gu tedd gi nga xam ne ñoom lañ fekk ci fi te ñuy sunu serigne ñoo ngi sant bu baax te ziaré serigne abdul ahad mi nga xam ne moo ñu dimbale ba boole ñu ci xéewal gu mag gi te loolu ku la fonk rek moo la koy def xamna wax ji mom di yaatu man wax deug yalla may ñew tay xudma sawari non waye dama ne rek comme ci ay borom xam xam la jëm damay diglu rek buñ waxe ma xol luma meuna jangat ci liñ wax rek ay wax deug yalla tay xudma sawari non di xamal ne seigne iliman dem bu ci guddi bi ñu seigne abdullah xat joxe ndigal li da nga xalat dañu xalat lan lañ wara waxtane mu ne mom lim bëgg rek comme soxna ci yalla dogal na ci njabootu serigne touba la bokku tay ci ñinga xamne ay jigen lañ dafa bëggoon rek ñu waxtaan wo xamanteni manam yi moy doon danaka rek wa xamul ñu koy wara wax ci wala fu jub namazik min nisa'in salihat moy joxe ay exemplaire ci ay nit ay jigen yo xamanteni rôle bi nga xamanteni yalla bëggoon nako ci ñoom defoon nañ ko ci ñoña am ci ño xamanteni ay yoonen amna sax ñu japp ne yonenté lañ ko muy maryam mi nga wax donte sax li gëna wër ab yonenté bu jigen amul waye nako am daraja la am ci ño xamne ay sahaba lañ radi yalla yokke ay xewal ku melne soxna aisha ku melne soxna khadija mom nga xamne mo ñëk gam yonenté bi sallallahu alayhi wasallam ci li ñu bari wax moy ki nga xamanteni l'islam tay bu fekke deugar na bokku na ci ñi nga xamanteni ñoko deugaral ndax yonenté bi and ak mom yonenté bi xawon na ndawé ca mom mu xawona magé yonente bi xawon na new doole te mom yalla mayen ko katan mu nekkon commerçante bu maga mag waye jappale won ko lol ba taxna tay l'islam deugar na lol lu bare bare l'islam tay min koy am ci ñi ci sante soxna khadija mom motax bi nga xamanteni joge na fi te yenen mbokk soxna mi tambale wax xam nga jigen ak jigen rek diko yonente bi tag am ku ne ko kat ki jeerul nga ci sonu soxna lak su magat la so xamanteni yalla mo la bole won ak mom yalla musul na la ci mom yonte bi dana ko bul waxati lolou mu ki nga xamne mom la tagol muy soxna khadija yalla musuma jox ko gën ci duma ko jox ndax ba mi metti lama gëmon bamay soxla ndimbal nit lama taxaw won ci lolou kon soxna moko defon lolou waras na ci baye xel bu baax cher bu nek kon soxna amna ko ci l'islam donte sax liñ gënon na min bu yag li nga xamanteni mo nekkon aada yag yag sut na ci arab yi moy dañ daan xawa neewal doori jigen xaw ko ginaawal danañ ag sax ci leg legi am dom ju jigen suul ko wala yu mel nonu wa izal mawudatu su'ilat bi ayzandun qutilat yoy yep amon na danañ nek di donu ci mirage diko baña donal leg legi nit dana faatu leg legi ngir ñakkal doole jigen tax nit ki leg legi dana donu sax soxna su bayam waye l'islam ci rebum jox jigen tax na ba bimu ñewé tax nga xamné l'islam gi nga xamné mo folli mbollem ter yep bimu ñewé mbollem aada jo xamné dafa neewaron doole jigen mu dindi ko wonen nak jigen kat tegna gor waye nak tegna jigen ngeen xamné ñom ñaar rek ño mëna and société bi mëna dox am responsabilité yu magit yo xamanteni jox nako jigen Serigne Iliman wax nga ci lu bare bare inal muslimin wal muslimat doyna sekk yi nga xamne mom la yalla faratal te muy ponk d'islam yi juromi nim ko faratalé ci gor ni lako faratalé ci jigen donte sax seeni sart dana ci wuti leg legi gor ni ko julli waré ni la waré soxna aj makka nek nonu batay bu fekke sart yi dajé ci mom moy amna andana ñu mu wara andal bam jeex ba sart yépp yom kon day mal ñom ñaar mënu ñu ñak du ci sété bi biñu démé di dox tuti nak am baat bo xamanteni taana siw legi defena parité mom nga wax legi ni non la tuddu ci lolu doon li nga xamne mom la arabiy di wax kalimatu haqqin ulid biha batil moy baat la bo xamne deug la waye nak ñi nga xamne ñoko wax diko jëfëndiko biñ ci djublu baxut amul solo moy jigen ku ne xamna ne amna cër bu ko yalla jox ci l'islam amna waccu way yu maga magi yam ak ci l'islam waye nak teewut jigen nit num mëna mel da war xamne rek jigen la ndax yalla subhanahu wa ta'ala mo wax ni ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa jigen nak amna doole lol amna cër bu mu am lol doyna ko sekk daraja lo gis leer gogi ci jigen la joge moy gor go gis mo xam ab yonente la mo xam walu la jigen moy kiko fi andi kon day mel jigen amna ci mom waccu way waye nak jigen nit amna fo xamanteni fa la ko l'islam yam lo kon ñooñu buñu fekke bëgg ne jëfëndiko mo bobu day dem mo bo xane amna ci lo xane deug la waye donte ñom lañu jubul deug waye nak liñu sante yalla moy suñu jigen ñiñu yalla jox ñun muy suñu serigne su tedd ci ca ma ci joxe misal tay rek muy soxna may mëna mbacké suma ko tuddé rek tudd nañ doomi serigne touba yi jigen ci dess ndax ñom ben lañ comme liñ wax naan bo xamé Seigne Modou Mustapha xam nga Seigne Murtala waye soxna may mo na tu miit man gañu mo ma soxna may mo tu soxra soxna may mo na tu mbacké miit boko xamé ñu melal la ko rek xam nga ki nga xamanteni moy soxna Fadja ndax doomi Serigne Touba yi non lañ mel ben lañ ñom ñep ño bokk ben rotu kay bo xamanteni fa lañu roté kon soxna may mo na mom rek buñ ci joxé misal dayna sekk man ngeen ko dégg ci na doomi Serigne Touba yi ci dess ci jigeen ñep non lañ mel doomi goor yi ci recep non lañ mel ndax école bi ben école rek lañu genn ñom ñep ñu bokk fo xamanteni fa lañu roté motax bi nga xamanteni ben borom xam xam bu mag bu nekk Mauritanie ca doon wax ay way doon ci tawassul ci doomi Serigne Touba yi bimu accé ci doomi Serigne Touba yi jigeen yi rek dafa wone ne bimu ñaan ci ñom dene wa bi banati shaykhina tahara man iqtafayna hadiyahu jihara maymunatun mu'minatun wa muslima yadfa'na kull zulmin wa mazlama moy yow yalla ma ngi lay ñaan ci barke doomi Serigne Touba yu jigen yu tedd yi sel yi ca lenn mayu len sen tedd nga gëgu lulul rek ñu xol yoon wa nga xamne fa la sen wajur jaaroon moy Serigne Touba ñu tek fa sen tank ma ngi lay ñaan ñaan yu reey yi nga xamanteni ñaan nako ginaaw yi ci la tambal lim nak doomi Serigne Touba yu jigen yo def tawassul ci ñom mi ngi ko tambalé won ci ki ci magon di soxna Fadja mi ngi demone nit mu jëntele ki nga xamne mo ci mujjon ci ñom muy soxna may mëna soxra mi nga xamne tay mom lañ nek kërëm mom soxna may momu yalla kon ngeen xamne mbollem cer bi nga xamne amna ko mbollem daraja yu mag jiko yalla denk nga xamanteni hadith bi nga xamne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam da don wax ne aw kama khal ya'mal li dunya ka annaka ta'ishu abada wa 'mal li ukhra ka annaka tamutu ghadan moy bu fekke yaangi liggey ci aduna nga japp ne do fi joge bu mukk waye nak bu fekke yaangi jamu yalla di liggeyal alakhirah nañ japp ne suba nga fi joge soxna may dafa melni degon na hadith bobu lol xam ngeen ne jambar la won lol li yalla nan la tan sene sil kamina dunya defal nako moy fatte wutan aduna ak ceram doyon na sekk lim warona lijeenti ci aduna don ko lijeenti tek ko ci xel mu rafet waye nak fi ko l'islam yam lo rek kit nak fi la don yam doyna ci sekk misal cer bu lu ci nek taxawal nako waye neew na nga deg kaddu soxna may munatu sukhra neew na nga ci radio wala ci tele wala yene non lu mu ci wax neew na yit nga gis ko muy def len lo xamanteni kon model la won maam nek gim nekkon non rek doyna sekk ku nekkon kuñ war roy ci mom yalla dimbali won ko lolit muy ki nga xamanteni mo limi gëna ndawé ci njabotu Serigne Touba waye yalla dogal ni ragniku won na lol ci mom ba amon na ci cër bu kawé kawé xam nañ ci lu bari bari ndax ñun ñi ñoy ñi mujj gëna yépp yalla dogal na xam nañ ko buñu jox sootu nak momit gis nañ ci mom lu bari waye misal mi gëna mag rek ci soxna may mëna yoron ko moy nek gim nekkon ko xamanteni ku mëna yaré la lol doyna ci sëkk misal ku ne xam na ñun fi lañ tuddu fekk fi mu dëkk fi ci koñ bi ak ñu magon waye yaakarna kenn du dégg lu la naqari kenn du dégg lo wërta dégg ci donte dana day xew fep ndax yalla musulut kenn lolo joge ci kër gu tedd gi nga xamne moy kër soxna maymuna alhamdullilah yalla dimbalé nek lo xamanteni ñim yaron da naka rek ku ci nek day melni jëmum di lay remplacer mo xamni ci nit bi di sey fenen ñoy gëna mëna sey ñi nek ci bir kër gi do dégg lu ndawé yu ñak solo yi nga xamne bax nga ko dégg ci kër go xamanteni ay jigen ñu bari ñofay dajalo lolu day ne sekk sekk misal waxuma lak nak ngay fi dégg ñi gañanté wala ñu def lanen lolu misal la mu rafet rafet lo xamne war nañ ko baye xel té ñi ngi sant yalla bu baax baax bi nga xamanteni soxna may mëna yalla dimbalé nako bayé ko ño xamné message bobu nga xamné mi ngi ko doon dox mi ngi koy continuer soxna may mëna té li nga xamné mom lañ ci wax rek moy yalla dimbalé ko mu doonon ko xamanteni xam lool lim bëggoon moy nek abdul latif fexé ba li nga xamné moy walam ci l'islam mu suyé ko ba ma sekk lool def na ci lu bari bari gis ngeen li nga xamné daar yi nga xamné taxawal nako soñ imam wax nga ko man xamna soxna yo xamné mom lañ ko tuddé nenañ ma mo len dalal alquran amna ci ko xamne sax war na ma aliw gi nga xamne mom la ko dalale gis nako jangal len bañ sori gis na ño xamanteni jangal na len dara ci xam xam gis na it ay way yo xamanteni way nako yu am solo way yo li nga ci degge rek moy ki nitu xam xam lawon li nga ci degge moy ki soxna lo soxna soxna seykat lawon way yo xamne passef na lol yenn ci mi ngi koy jeme ci ki nga xamne moy kilifa gi nekkalon muy serigne cheikh sidil mukhtar serigne cheikh abou balla niki nonu batay bokku na ci li nga xamanteni waras nako ci xam moy tamo gi nga xamne yalla defal nako moy nit ko xamanteni ku ñor ko am passef ndax gis na ne aduna ci yalla andi wuñu fi rek ngir ñu tok nit ku mëna doon war nga fexé nak ba am fo fété nga nekkal moy société ba nga nekkal mo xam ci misal amna fo xamanteni fuur fo xamne fété won nafa yoon wi nga xamne ci la bokkon ci bayam radiyallahu ta'ala anhu momon ko muy cheikh ahmed bamba day ne sekk cieur bu tedd bi nga xamne jël na fété wo koko ci fete fi ñep fete gu am solo muy dundal guddi gu tedd gi nga xamanteni tay kep ko xamni yang ko dundal ci aduna fo ma nek sa xel tay bok ci yoonu murid sa xel dina doy soxna may dina nek soxna may munatu sukhra muy guddi laylatul qadr gi yalla dogal xam ngeen lolu kiman la bam koy xalaat ku ne xam na ne at yi nga xamne mom la yoron bari wut di soxna so xamanteni du mak nekkon ci kërëm waye mu gis rek ne kat liggeyal serigne touba bëgg na ko def bëgg na def liggey bo xamanteni kenn dootu ko fatte bu mu ko bëgg na fa fete ñep taxone mu demone lajone digel ki nga xamne moy maulana cheikh mahamoudou fadil bobu du mag lol xamal ko ko am lum ci sakku andi won lo xamne bari wut waye lim tololon la defone ne ko nak kat dama bëgg liggeyal serigne bi ci guddigi ba doon ci laj digel xam ngeen laj gi gogo mu dem ci laj digel lol rek ci waras na ci jangate lu bare bare ndax jigen koko kon xamna ni kon jigen num ma mel cër bu meuna amet jigen rek lay doon motax kon bam joge laj digel ñi nga xamne mom la ko wara laj muy kilifaam gi nekkalon ak it ki nga xamanteni mo doonon serignam di magam muy cheikh mahamoudou fadil seigne fallu rafetlu lol lol ñaanal ko ci alhamdullilah tay lol lepp ñu ngi gis defena suñu jotaay bi bokku na ci lolo ki man la di jëf ju baax jo xamanteni ba aduna tukki kenn dootu ko fatte di jëf ju baax jo xamanteni ku ne xam na ne barke moko lol ndax li ñu wax rek ne lepp loy def ci yalla tax nga diko def lol luy continuer doon ci ku ne xam na ne ku meuna gis ku meuna setlu da nga xam ne depuis guddi goge yaakaar na 1950 nangam lay doon ba tay ji ku ne yaa ngi gis dimension bi nga xam ne guddi soxna may gu tedd gi mi ngi koy am gis ngeen ni mi yokkoo ca jàpp naa ne lam doon def ba mu fiy nekk bi mu fi jógee jàpp naa ne dafa gën a yokk lu baree baree bare loolu li ko waral yéen a jut seet la gi nga xam ne soxna may mënatu amoon na ko ak li nga xam ne moom la ci jublu woon rek ak yeneen ju yaatu joojee alhamdulilah yàlla fay na ko ko bu fekkoon ne def na ci genn ginaar yaakaar naa léegi ne am na kenn koo xam ne jàpp naa dana ko jox lu ëpp junni ginaar ak leneen ak leneen li nga xamante ni kenn xamu ko tey lépit bu ñëwee mu koy delloowaat rek ci fi nga xamante ni moo taxoon mu di ko ci dajale muy rek delloowaat ko ci guddi gu tedd gi muy guddi layatul xadri loolu xam ngeen ni am na solo ndax yàlla moom mooy ki nga xam ne lépp loo xamante ni lebal nga ko rek bu so yàlla daa la fay loo xamante ni moo gën a bari loolu soxna may mi dëggal na loolu gis nañ ko ci yàlla dimbale ko it kon loolu guddi la gu tedd goo xamante ni moom jël na ko féetewoo ko li tax mu féetewoo ko it li ma leen wax rek yéeneem ju kawee ak personnalité bu mu amoon ndax xam na ne liggéeyal yàlla waxtu wu nekk lay baaxee waaye borom xam-xam yi dañuy wax ne jëf ju baax day gën a màgg ci jamono ji nga ko jëfee day gën a màgg ci waxtu wi nga ko jëfee mu tànnoon nag jenn jamono ji nga xam ne moo gën ci jamono yépp muy weeru koor tànnoon waxtu wi nga xam ne moo gën ci waxtu yépp ci ñaari yooyu lu ci nekk yàlla wax ko ci alquran mooy laylatul qadr mu tan ñaar ñi di ci liggéeyal Serigne Touba di ci liggéeyal boromam xam ngeen loolu ak xel mu kawé mu rafet mënu ko gëna kawé moy bis bi nga xamné mom nga tan ci nga fassiyene liggéeyal Serigne Touba bis bi nga xamné tan nga né moy sa bis yalla do bis bobu mo gën ci bis yépp guddii gogo mo gën ci guddii yépp xam ngeen loolu war na ci mëna jàngata lu bari bari xam ngeen soxna may kon ku bax la ku bëgg lu bax la waye nak ko xam lim bëgg la won ko amon gis gis bu kawé la won tax na bam tan bis bi nga xamanteni bu ci amutone ndigalul kenn nit wor nako ne mom moy gis bi nga xamne yalla mo wax ci yalla lum wax rek du deñ neena mo gën guddii gum mëna doon gis na wër wi nga xamanteni mo gën ci wër wu mëna doon ci xam ngeen ne kon bo doon magal benen bis bo xamne nekut ci wëru koor tiyaba jëm ci am jappal ne bo dé magal bis bi nga xamne mom la soxna may mëna di magal danañ ko fuddu ay jooni jooni jooni yoon ndax dañ wax ne al hasanatu tatafadalu wala tatadaafu bihasabi az-zamani wal makan lolu bokku na ci xereñu soxna may yalla dimbalé won koy mo amone relation yu yaatu lol ak njab ñim nekkal ñep waye nak surtout mbokam yi nga xamne ñoy ay mbokam mbokam ñom Serigne Touba ak mbokki talibé yi nga xamanteni mo nekkon sen kilifa misal mi ma ci joxe rek mel la moy li nga xamne séré nako man nako féké moy digëntéem ak ki nga xamanteni moy Cheikh Mahamoudou Murtada lol ku ko xam rek man nga ci xiyass ñi nga xamne ñi ci dess ñi nga xamne man féké wu ma len wala xawma len waye mu nekkon relation bo xam rafet na lol Serigne Murtada simi man nako séré man jappu na ni sax li ci ëpp li nga xamne mom la daan xewlo moko fa daan andi gis na it gan ñu mag ño xamanteni Serigne Murtada moko amul ci mujjum joge won rew mu solo sori bi nga xamne ñew nañ soxna may mëna leen bolé lool lu ko waral soxna may doyna ko ba tax na kon fété won nako fep fi nga xamanteni nit war na fa fété jigen war na fa fété jigenam kon fofu la fété won Serigne Murtada radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamanteni danaka mom mëna xawona mujju ci njabotu serigne bi waye nak fofu la fété won nit ñi nga xamanteni ñoko jitt won ñom ñep di lu am solo relation yu rafet rafet niki nonu batay bokku na ci li nga xamanteni batay relation lolou misal la rek ci digeenté ak njabootu Serigne Touba gi budé ñi ci dess nak suñu mbokki talibé ak ñi nga xamanteni moy wa Touba moy mom digeenté bi rafet na lolou waye nak lima wax légui rek né mom dafa amone gis gis bo xamné bu kawé la ba tax na buy jëf da daan bëgg dak fi nga xamanteni bu ko fa jëfé mu wor ko ni agna gis ngeen ñi nga xamné ño gënon nek ay xaritam moy wa juma ji defena ñepp ko joy waye wa juma ji ñoy ñi nga xamanteni ñoko gëna joy yaakarna gis na ni Serigne Touba lim gënon na bëgg moy alquran mu dem ci juma ji gis ñi nga xamne ñoy ñi fa daan wacc alquran muy wa kamil ba don ko def ci ndigal Serigne Touba depp mu fi nekké banim fi joggé mu saxalal leen defena lek ay teranga yo xamne suba gi ak ngon gi musta deñ ben yo alhamdullilah ba jamono ji lolit liñ ci mëna jangate bar na xam ngeen soxna ci moy rek li mo waxon legui ni xamna lim bëgg lool bu baaxa baax ndax lu ci nek day malne mom kon liñ baaxo wax ci xelum jigen mom daluko defena jigen la go xamanteni am xelam yaakarna mo gëna kawé fuf xelum goor pastefam ak yitem mo gëna kawé fuf yité goor ca bo xolé nim doon doxal ak doyna moy lu mi def rek day xol lam gis japp ne mo ci gëna mat gëna kawé mom lay def lool feñ na ci guddigu tedd gi mu tan nga xamne ci la fasiyene liggéeyal borom fasiyene ci liggéeyal wajurum feñ na ci fim daan defé lu baax fep fum ci meuna don rek day don fo xamanteni woor na la ne fi mom bu ko ci defé dana ag motax xaritu daare kamil li won daare kamil jomna def xariti señ daara yi nga xamne ño nekkon ci aduna ci la xariti imam yi la won xariti yi mbolem nit diine yi ñi nga xamanteni japp nañ ne ay nit ñu bax lañ ñom la xarito lon waye nak kat daoud jël alalam yi nak diko sanni ak diko def fo xamanteni mom xeyna man na ci am taggu aduna ni rek waye woor na ko ne man na ci bañ am ngeeramul ñi ki tax muy def dedet lool da wako def lol bokku na ci li nga xamne waras na ci roy suñu wajur wo suñu kilifa bu baax bokku muy soxna may munatu nan mo bintu khadim rasul soxna may munatu sokhra li nga xamne xamna señ bi yaang may wax ne waxtu gal na li nga xamne mom la ko tejje rek moy señ war ko ci roy ni ñepp moy ñu xamne parité li mo ci wax legi rek kalimatu haqqin uridu biha batil moy baat la bo xamne dañ koy jëfëndiko bu nuro deug ci kawit liñ ci jublu baaxut waye soxna may mo deggon li nga xamne moy parité lol moy soxna amna rôle bu ko yalla jox bo ci l'islam bo xamne war na ko def moy ni ko gor amé ni la ko war amé soxna may deg na lolou motax xamna lim war xam pratiquer na lepp lo xamanteni l'islam digal nako def nako yar nañu bare bare bare bare yar nañu yarou l'islam won na len jigéni tok di tog ak yek tok bir kërëm rek baxna waye nak bu mané fexé ba def lu réré ré ci l'islam lo xamanteni kenn musuko def moy créé lo xamanteni xeyna mi niñ ko ci won def nako muy guddigu tedd gi nga xamne mi ngi koy magal tay muy liggéeyu kay yu mag yi tedd yi mu defon tay nak wan ñun ñi nak nitit lu mu meuna liggéey lu mu bari bari liggéend ak moy nako delo wat ci yalla motax mbolem ay tolam mbolem lim daan am lepp boko sét lolou li ma wax leg rek ci njabotuk Serigne Touba la ko daan delo ci daara Kamil la ko daan delo ma ngi koy teje rek ci limu doon wax legui ne mom amon na relation bu rafet ak mbokam yi kéro bisum bu mujju bi yalla dogal man bokuna ci ñim taw fexal moy bis bu mujju bi nga xamanteni ci la ab liggey mat bam bañ ko bam delu ci kërub deug gi moy bisum bu mujju bi bobu Dakar la bu fekk bobu ma ngi jangé fenn ci rew yi naari yakarna lol señ abdou mi mo fa ñew ak subatel wax ko señ murtala yakarna ko lol bim naaje bim xeyé di muy ci señ bi ndeysaan mu xawa soppi ko lol jek jek woné na dafa bëgg dem Touba ci juñu ñim nekkalon ni len nak bu ngeen ma mëne xaar mo gën yalla dogal man bokku na ci ñim andalon ragal na sax ma kenn len rek la andal woné na day dem ñëwaat biñu ñëwé ba gën dëkk bi lañu juñu wax ñu li xew né soxna may mo fi jëgé waye señ di kër yoon bi bañu accès wax ji triste na lol yoon wi moy lim ñëk fim doon waxe rek mo daw yaram moy dang ci déggé né moy ñak na ko xamanteni kenn mënu ko ko remplacer dag leg na dagay sét rek fim ñu fété won dagay sét ni melon rek nan biñu mujj wax sax kërab dama ne kon xamna dal ñu lay def dal xawmuko néna mu réne ma xana baye ma ak sa baye bu tedd bo le ma ak sa baye bu tedd rek néna kërab bu më mujjé ki loolu mo wax né sa kërab waxam jëpp na loon biñu ñëw ba jégé ci Touba señ bi jëf yi daw yaram ci mom mu taxaw ñaaram ci becc bu metti la ndax néna la dafa xam nga mag mu xey noonu rek jaarut fenn bëccëg bi noonu la bu ñu agsé njaare mu escale fa toog fa lu yàgg booba yaakaar naa loolu ngoon ak alxamis la ñëpp toog di ko xaar am ku may waxtaanal koo xam ne sax dundatul léegi def na alaa jaxatala fekk ñu fa ma ne ko waaw yëf yi moom ni ñu xaaree sëñ bi ca moom mi ngi toog ci biir téléfon lenn sëñ bi jaxasoo na loolu ndeysaan bu ginnaaw bu mu ne dana waxte sëñ bi loo ci mën a dégg mbirum soxna mee diis na ci moom te comme xam na ne moom rek moo ci des ba bu ñu àggee ñu kii ko moo tax rek daa ne loolu rek la tax mu toog fa tuut waaye jàpp naa ne it xëy na comme soxna may yéene na ko lépp luy yow ci boobu ngoon ak alxames la mu xam ne guddik aju maa ngi dugg moo tax dafa toog ba jant bi waajo so mu ñëw bi ñëwee mu jubali asalem ga ndeysaan yàlla dogal lépp fekk naa ko ba mu demee li mu njëkk a wax dafa dugg ci am na kaas xare bu ne ci ginnaaw ñu defal ko foofu mu waaj waaye kero gi triste na lool bi mu noppee da ko ñaanal doo ko delluwaat waaye fan yo yëppit lool rek la doon wax mooy waxam mooy fikk xam ne moom la ko soxna may mun a féete woon ndax jàpp ne kenn mën na ko faa féete te loolu man dama ko seere fekkee ko nee naa la loolu yàlla tawféex la ma guddi googu àndoon naa ci waaye mboolem num lu ci loo ci wax digganteem ak sëñ Murtala mën nga koo ci wax ci ñi nga xamante ni ñoo moo tàmbale ci sëñ Modou Moustapha mën nga ko waxit ci ñëpp waxuma la sax ci doomu sëñ Touba yi mën nga ko waxit ci mboolem njabootuk sëñ Touba gi muy bokkam yi muy cheikham si muy taalibe yi muy ñëpp kon soxna may mënut moom yàlla ñu ko yàlla fayal waaye nag ñi ngi ñaan soxna yi yépp nag surtout nag soxna yi nga xam ne aju nañ ci yoonu mouritam nag ñu xam ne soxna ma it nag yàlla moo ñu ko wàcceel muy doon Serigne Touba waaye nag it nag nit la koo xam ne ku ñu war a roy ci moom la nañu roy ci moom ci lépp soxna may bari na lool photo bii maa ngi jàkkaarloog moom waaye photo bii doo ci gis lu naqari yàlla doo ci gis lenn loo xamante ni dana la tàng ci yow loolu nañ ko ci roy nañ góorgóorlu bu baax daana jaxasoo bu baax ak nit ñi ubbiku woon na lool waaye nag it nag daa sàmm na lool mboolem fukkul islaam yam la woon rek fa la yam mooy kon nekkoon na ku neex a présenté koo xam ne doo gis ci moom lenn la naqari loolu kon ñun soo jigéen ñii dëkk nañ ko roy ci lool bu baax a baax roy ko it ci fasseef bi mu amoon mën a jàmmu yàlla lool wax nañ ne sëkk àll aju mu daana dem ci siyaare ji fee ci barabu Serigne Touba wax nañ ne it daana faral di def yu bare bare xalwatu yoo xamante ni mbiri biiram la loolu nañ ko ci roy bu baax a baax waaye nag xam ne kat bu fekkoon ne kenn dina noppalu ci def lu baax bu fekkee ne kenn dina noppalu ci lenn benn coono bu mën a doon soxna may munate bi moo ci mën a noppalu ndax kat mooy ki nga xam ne doomu Serigne Touba la mu wóor ko ne addunaam lu mu neex ëllëgam moo koy gën a neex ci taxu ko mën a noppalu dippi ko yàlla binde muy gone musta noppalu ba nim fi jógee kër guy ji boroom loolu nag kon nañu roy ci moom bu baax a baax surtout soxna yi ci xam ne nag kat soxna may école la doy ne sëkk royukaay wet gépp rek mënees naa roy ci moom nañu roy ci moom xool ni ñu defaree suñu àdduna waaye nag nañu roy ci moom it ni nga xam ne noonu nañu defaree suñu alaaxira yii rek la jàngate ci waxe suñu ilimaan waaye tey waajuru moon leer ndax sama yaram damaa xaw si burtuuti jërëjëf
1: jërëjëf Serigne Murtada Bousso jasaakallahu xayran wax nga wax ju am solo joo xam ne mënees na cee jànge lu bari li waxtu wi xat-xat ndax dafa mel ni bu jëkk ñi fi jëkkoon njëkk lislaam dañoo xamul woon ne jigéen am na njariñ ba tax boole wuñ ko ci seen dara lislaam mi nga xam ne moom defar rek a ko tax a jikku bi mu ñëwee dafa daal di jël jigéen teg ko place am wone njariñ yi nga xam ne jigéen am na ko ci gàttal Serigne Touba mi nga xam ne def na ci lislaam loo xam ne estuwaar nettuleegul ku toll ni moom ci li mu def ci lislaam yàlla feye ko njaboot goo xam ne seen yitte moo doon dellu njukkal lislaam rawatina nak njabotam gi nga xamne ñi ko yalla jox ci aw jigen dañu taxaway won duñu wax mukk ni suma doon goor dañuy jëf ne goor ñi jëf te lolu jamono firndel nako ndax ñi yaro ci kër Seigne Modou Mustapha ak ñi yaro ci kër Soxna Maymouna gi amuñu luñu leen di jaawale nañe mel rek ni nona la ñi mel lolu kon moy woné Soxna Maymouna tu jikko yi nga xamne l'islam dako soxla won te itam yalla daggal ko Serigne Touba te man yima ci gëna ñor gën ma ci yittel moy jom ak ngor lolu nekkon na ci Soxna Maymouna tu ndax degg na Serigne Moustapha mom Cheikh Abdoul Basir mu wax ne jom ba jom jeex du dara luddul baña dess ginaaw neena ngor ba ngor jeex du dara luddul baña ñaaw waye nak baña ñaaw sa digënté ak sa borom baña ñaaw sa digënté ak say morom def na ne ku xam Soxna Maymouna tu xam nga ne ñaari tank yoy lu doon doxé te digënté mak ay bokkam firndel nako digënté mak ñi ko yalla denk ci mbolo firndel nako ndax ni nga xam nañu la doon doxé doona nako xamné feñ na fi waxtaan wi señ imam daniel na kaddom ndax mom feñal na ci njaal biñu waxtaanam ni nga xamné réew yi développé la tax ñu développé seeni ndaw dañ fa fekk jeexi ti seenu mag te seen ak farlo leen ko may deng nga ci tam señ murtala busso fi nga xamné fi la daniel kaddom ci jikko yu tedd yi nga xamné soxna may muunatu amé won nako te li ci ëpp solo modi ñoom njabotu Serigne Touba liñu teggon ci seen kanam moy wastakhmarukum fiha joji alquran di wax nga xamne suuf ci li fi nek ay jinne ak malaaka duñ ko fi def waye doomu adamay ñoko fi def ñoom itam ñu am pass passum nekkal fi yalla ci bir jamm ñi di liggeyal l'islam di jërñal yalla binde fi fofu nga fekk Serigne Moufla daanel fi kaddom kon ñu jox la kaddu gi gëna buñ la dalalé
3: a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa mawlana muhammad wa ala assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk tal yi ñu leen di nuyu bu baax di jéggu bu baax ci sunu yeexa ak ci aji wul ci sunu cobaré yalla dafa dogalon ñu dem ba yuwaaj ngir ñew far ci ganit jamono ji ni mo xatte mi dama faral di wax ne ko xamne bis neena la bis sangam sama xel nekkon na ci yow rek doyna sekk ak yeeg waxuma lak nak mu jël telefonam wala waxuma lak nak mu jéggi ay jéego ñëw ba ci sa kër ko amna haq jo xamne lu mbir yitté yitté li nek war nga ko jéema jox haq joy da rek ma ñu tax ñu yéxa ñëw ay du leen di nuyu bu baax soxna si nga xamne moy soxna Bali ci kilifteefam ci kilifteef yi nag Serigne Cheikh Abdou mi nga xam ne ci moom la jotaay bi sababoo mu sàkk wane sunu teew ci ñu sant bu baax ci kàddu yi nga xam ne moom moo fi jiitu woon di Serigne Imam ak Serigne Moutada Busso mu mel ni ki mënasoon na koo doyloo walif ñuy jël kàddu dattaloo rek bu ñu digalee lu mel noonu ci lépp daaw yiw di ak jaamu yàlla gu yaakaaru ci waxtaanee jëmm ju baax jëmm ju sell joo xam ne buñ ko waxtaanee ay njariñ yu bari mën nañ cee juddoo Serigne Moutada wax ko léegi muy fàttali jëmm ju tol noonu war na jamono ju nekk waaye jamono ji la gën a raw jamono ji nga xam ne mi ngi mel ne nit ñi dañoo xamatul fuñ jëm wala dañoo amatul ay yoroy waay waaye bu leen wax koo xam ne bi fi jugee ak léegi ay at yu néew la nga xam ne du ca maam ya du ca maamaat ya du ca maamaat ya waaye ci jamono ju yëgu rek la fekke lépp li jamono doon lëj téewul mu doon kim doon la mu doon it mu sàmm ko téye ko ñeŋal ko ba cir bu mu ci am ci Serigne Touba radiallahu anhu mu yokk ko dolli ko taaral ko ba ni mu fi jugee kooku waxtaane ko jamono gi nekk baax na waaye rawatina jamono gi ñu nekk xam naa man nag kon damay dal di jëm ci ginnaaw ñaari kàddu yu jiitu woon fi Serigne Moutada daani leen rek fi lay gën a jëm muy ne roy gi ma ñoom waxtaane sax may buñ koy def waxtaane ko ngir tag maami seni cheikh bi dedet loolu moom képp ko am xel wuro caa dugg manam rek wax ngir bëgg lu neex seni cheikh bi tax ngay tag soxna may njariñ la du bari njariñ la lu cay juddoo lu ay xob lay doon yoo xam ne moo xam xaalis la moo xam lu koy nuru ci loolu nag solo si bariwut solo si bariwut waxit ci soxna may ngir bëgg soxna baali ne sama waajur a ngi noonu rek doyut waaye li solo si dëgg-dëgg mooy ñu waxtaane ko ñu jël ko teg ko sunu kanam li nga xam ne moom la yonent bi sala allah sa waxoon ne al muslimu miratul muslim ñu jël ko def ko ay seetu sunu kanam xool jikko yu baax yu sell yi nekkoon ci moom ñu jéem koo jikkawoo ndax mooy sunu njëriñ dañu faral di wax ne di wax tagg baaxu sab sëriñ di wax ak baaxam lu mu yàgg-yàgg mi ngi mel nekk rek nga naan sëñ baa ngi ca 10e étage ba di fa tasu di ko yéem kawe gum kawe ak sori gum sori suuf ah mën ngaa yàgg ci yéem de boo jéemut a yéeg li lay jëriñ daal mooy nga jéem a yéeg fekk ko waaye lu loolu day yàgg ci kaw nga yàgg suuf rek day yàgg ci kaw nga yàgg suuf rek kon waxtaan yi nag li ñu am solo mooy ñu jéem a roy jëmm yu baax yu sell yooyu nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon ñu wax ne rawat na jamono ji mooy

0: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bokki julit yi, bokki talibe yi, bokki telespectateurs yi nga xamne ñoo ñuy sétane, no ngi leen di nuyu fi ci barab bu tedd bi nga xamne modi Buqahatul Mubarak. Di pak bi nga xamanteni bi ci lako tedd ki Cheikhuna Ahmadul Khadim def fukki at ak juroom ginaaw bu mu joge ci liggey borom bi subhanahu wa ta'ala ci atum 1912 mudi ndiarem. Bi nga xamanteni bi Serigne Touba Khadim Rasoul joge na ci en jollof ci don wax wayam bu sel wu mag wo nga xamne moy ndamul Islam wax na ramu maziri ila njurbel lada latasin law hayanu zirama fi sirama ram pak bobu ci lañ taxaw tay ji di len fi nuyu di jital ci nuyo bi jeewriñu yoon wi nak di Serigne Touba Cheikh Sidine Mukhtar Khalif General ko lu mourid di ñaan sun borom gën ko fay yagal lol te doliko ak wër di len nuyu itam ci touru Serigne Ahmadul Mukhtar mi nga xamne tay ji moy jeewriñu keur Cheikh Mahamadul Mustafa Al Karim di len nuyu ci touru njabotam gi di Serigne Abdul Fatah Gaynde Fatma ak Serigne Cheikh Mbacke Madina ak sen dom di senou seut di Serigne Mustafa Mohamed ak mbolem njabotou Serigne Mustafa Modou Mustafa gep bokki ñu nek ci pak bu am solo ngeen jakarlo ak fu tedd fu am solo su so xamanteni bi mbolem li yalla gërem ci jamono Serigne Touba tek nañ fi sen tank te bu mu waxe ne mbolem li yalla gërem tek nañ fi sen tank yang koy tambale ci ku tedd ki di magu magni di sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko ne xamna ne barab bi ñew na fi fek fi serigne touba khadim rasoul waye ahlu badar ñi nga xamna ñoo doon andando yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ta fofu ndamul serigne touba gën fe feñe ndax serigne touba neena bima yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feño ci sama pak beedi touba ta boba dem ak mo ci geejji de sama bëgg mo doon bok ci ñooñu bok ci ñi andandom yoy nga xamne ku gis yonent bi gis leen ta bu ëllëgé kenn ku leen di gëna mag daraja du am sama bëgg bëgg mo doon loola way yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fofé lam waxon serigne touba moy fi dé ku massa liggé ba tollu fi nga tollu ñu feño ko ni ñu ko feño bëgg bëgg moy bok ci ñoña waye ku ne xamné serigne touba khadim rasoul bi mi ñëw ci pakk bi jéggi na ñoña ba nga xamanté dem na ba ag ci wax né damma ayati li ayati llah té loolu moko ñëk wax ci kaw suuf sama dund gi ak dundu yalla gi mom lañ tampalé muy ben demat na ba ag wax na itam ñoñe doon liggeel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bis naka tay may seen jeewriñ ndax may khadim rasulullah la hadha abdullah khadim rasul dunya wa ukhra izmatan wa khair rasul lolu seigne touba bimu ñewé ci pak bi la dajalé lolu bimu ñewé ci pak bi mbolem lum doon bëgg ci aduna ci lako am ndax fi la waxé ne malakani dunya wa ukhra samadu ma hindahu liqtaruhu muhammadu aduna ak alakhirah li ci nek yalla tek nako ci loxol yonent bi tan la ci gën mu tek ko ci sama loxol fi la serigne touba khadim wa rasul waxe ne dimam wara hasri lad allah fi yadi wa marumtuhu min malik khadim al anin lu yalla ma se bind nga am ngay noy wala nga am bakkan sa bakkan sun borom tak na ci ak bum tek ko ci sama loxo man khadim rasul kon man na serigne touba ci pak bi la amé lepp lu mu bëgg pak bi nga xamanteni bi ku na xamne ne serigne touba khadim rasul nit yalla yep fek nañ ko fi mag ñi gëna min jaarim gëna xam li xew ci pak bi da nañ wax ne ku ma sa di dox ci soufus pak bi da nga nan ndax duma dajé ak jibril ndax lan min ci lamiñu Serigne Touba mu nan negal ma laj ko sa borom ak Jibril neena yalla neena yonent bi neena kon ci pak bi nga xamanteni ci lañ taxaw tay moy pak bi gëna mag ci kaw suuf ndax mom la Serigne Touba xne al buqahatul mubarak Serigne Touba neena bima joge ci en jollof jëm ci ndiarim Touba bi jital ma defena dañu jital sen prisonnier de guerre ta fek na boba ñu jital ko xamanteni bi rafiqi kitabullah wal mustafa nabi andandow mak touba bi gisuma len man mangi and ak tereb yalla bi ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waye nak and ak ahlu badr gog nga xamanteni bi ñom lama yalla bolel ma jëm ci pak bi serigne bi neena bu may jup pak bi de mbollem pak aduna yi mo ci gëna lendeum waye kere bama fi tege sama tank mo gëna leer ci mbollem pak aduna yi ndax lan li fi serigne touba khadim rasoul amuko ci ben pak ci kaw suuf fukki at ak juroom serigne touba def nako jaarem mbollem walli yi fek nañ fi serigne touba mbollem aqtab yi fek nañ fi serigne touba mbollem nit yalla yi gëna mag ci kaw suuf yépp fek nañ ci pak bi Serigne Touba Khadim Rasoul te ko fi massa fek aajo la fi indi te kenn ku ci nek ba ngay delu sa aajo fajuna kon nak ñogi jaarim ngir lan ngir waajal nak bis bo xamanteni bi ku ne xamne fi la xewé won ci jaarim Serigne Touba Khadim Rasoul ci jaarim gi la fi gonté ngonuk talata jëm alarba wuti Touba muy dëkk bi mu gëna bëgg ci kaw suuf dëkk bi nga xamne fa la takawon ak la xassayen jëm ci borom subhanahu wa ta'ala waye ci dekk bi nak la domam ja takke mom ak la xassayem jëm ci Serigne Touba Khadim Rasoul ndax Touba la Serigne Touba takke ak la xassayem jëm ci Yalla waye ndiarem la Serigne Modou Mustapha takke ak la xassayem jëm ci Serigne Touba ngir lan moy bis bimu ñëwé Touba ndiarem fekk fi Serigne Touba fekk ko ci neeg bi nga xam ne da ngeen jàkkaarloo ak moom. Serigne Touba tëdd ci basangam ga ca romb ñaanam ga fa mu ñaari loxom yi teg ci dënnam ba wax ne julli na tisbaar te takkusaan fekk ko fi. Jëmba ngi nii yoo xam ne nag kenn doyu ko ci kudum Mouhamadul Moustapha di taawam ba jëlal ma ko fi yóbbul ma ko Touba te bu xat dam. Serigne Modou Moustapha kere moom laalee buntu ba fekk jëmmi Serigne Touba ja tëdd mu wóor ko ne dogalub sun borom ñëw na ci moom. Serigne Modou Moustapha xam ne tey jii mooy jëmmi Serigne Touba xaadimu rasul ci kaw suuf. Loolu moo tax ma wax ne ci pàkk bii la takkee ak laxasaayam jëm ci Serigne Touba. Bis boobu nga xam ne nag ci la Serigne Modou Moustapha rangoo garaati Serigne Touba yëpp yoon wi tege ci loxoom njabootu Serigne Touba gi tege ci loxoom dong yëpp tege ci loxoom Serigne Modou Moustapha tey yor baatu yoon wi di def di dindi. Bis boobu la Cheikh Mouhamadou Moustapha wax ne bis la boo xam ne dutuma ko fàtte ci kaw suuf. Bis la boo xam ne saa yuñ ci agsiwaatee danaa delloowaat njukkal Serigne Touba xaadimu rasul danaa waa delloowaat njukkal suñu borom subhanahu wa taala waaye danaa santaat Serigne Touba. Ci nan laa koy sante? Ci jàng alquran jàng ay xaside def ay salaatu ala nabi def ay bernde waaye engagé ci nag ci lim gën a bëgg ma tabaxal ko ko. Waaye nag Serigne Touba xaadimu rasul lu mu ñaanoon boromam mooy jumaa joo xamante ni bi fu waay toll ci àdduna bi di ko seen. Serigne Modou Moustapha ne ko bis boobu laa tàmbali liggéeyam bi nga xamante ni bii fas naa yéene may fondation bi ku ñëw tege ci sama kaw. Serigne Modou Moustapha ji koy jaboot la wan nit ñi ndax daa tëdd ci suuf mbooleem lu ñëwati ci yoonu mu rek ci kaw Serigne Modou Moustapha la tege. Jumaa yi Touba ba nim noppee yokku ba ak lañ ciy yokkaat ba li ci Serigne Modou Moustapha Serigne Ahmadou Serigne Sidi Mokhtar tàmbali yàlla na àgg ak jàmm lépp ci jëmmi Serigne Modou Moustapha la tege ndax moo tëdd ci suuf. Nee leen man attan naa lépp Serigne Modou Moustapha naal jumaa ji tol noonu ngir liggéeyal Serigne Touba di ko woote nag ci bis bi nga xam ne mooy hisrona maaram di ñaar fukki fan ci tamxarit bi di bis bi nga xam ne ci lay sant Serigne Touba xaadimu rasul ci lay fàttaliku Serigne Touba xaadimu rasul. Loolu moo tax ñu jóg tey bokk yi ànd ak yéen ci boqaxatul mubaraka bëgg leen a wan pàkk bi nga xamante ni bii jar na jóge fu ne di ko seet si jar na daj lu ne it ngir agsi ci pàkk bi foo fi teg sa tànk ci suufu boqaxatul mubaraka teg nga ko fu ko Serigne Touba tegoon wala lenn ci sahaaba yonent bi teg ko fi wala lenn ci góor yàlla yi toppoon Serigne Touba teg ko fi ndax fii la Serigne Touba am fukki at ak juróom fu àdduna bépp fekk ko fi ñi yàlla jéggal ñëpp fekk ko fi Serigne Touba def fi lu ne. Kon bokk yi ñu ànd ak yéen wan leen li nga xamante ni bii mooy boqaxatul mubaraka.
1: Cheikh Moustapha yaa neexaan dal dal nga xel wa man nga ruuy fi aguloon jëbal sa baay wa mbat gumba yi boot la fa ñuy taggal fa noo góor ak jigéen yaa leen di jox ay càngaay ku la daw nga dab ku la fay nga fay le te doonoo fay mboolem jirim yeeg baayo yi yaay seeni baay yaa nuy teral yaa nuy yërëm dinu may dërëm yaa nuy defal yaa nuy defal yaay jenn waay.
0: Ñu ngi ci néeg bu tedd nag boo xam ne bu ngeen jàkkaarloo ak gaal yi da ngeen xam ne yii gaal moom ku tedd ki Cheikh na Ahmadoul Khadim rek lay mandargaal. Xam ngeen ne boo xoolee këll yi xam ne léegi lu amatul ci àdduna bi waaye xam ne yii këll am na loxo bu tedd bu ci daan dem mel ne yii mooy ndabi cosaan yi nga xam ne moom la ku tedd gi Cheikhuna Ahmadoul Khadim daan yor. Yaakaar naa ne itam ku xool satale yi xam ne am na jeexital lool barabu ngi nii bu tedd boo xamante ni bii lépp barabi Serigne Touba la. Waaye bu ngeen ñëwee ci waxande yi xam ne fii lu fi ëpp ci li jóge ci géej gi la bokk ndax waxandew benn jàpp di benn loxo wax nañ ne mooy yi sëñ bi yóbbuwoon ci géej gi ndax amutaan ko ko daan jàppale mooy wépp waxande woo gis rek mu am jàppukaay ca digg ba rek xamal ne benn jàpp la sëriñ bi moom la daan liggéeylu ndax mooy yim daan ngàbb. Kon yii ay jeexital la yoo xam ne gis ngeen ko ay téere ci nekk yépp di téere sëriñ bi yoo xamante ne bii am na jeex mu ngi noonu. Waaw gis ngeen waxande yaa ngi nii lépp liggéey sëriñ bi la amul ci benn boo xamante ne bii fi gis ngeen ko nii lépp ay bagages yi Serigne bi la. Gis ngeen waxande yi ñoom ñëpp benn loxo lañ am waaw mooy gaal yi Serigne bi mu daan ngàbbal waaye lii rek doy na tegtal ci njàmbaaruk Serigne bi jëmm jënam tuutee ak fitna jim nekkoon ca waxande yi da daan duy ay téere ba fees dell waaye bu jóg jotee rek te booba armée bi duñ toog benn place camp buñ ko teg bu ëllëgee ñu déplacé beneen waaye fitna mooy ngàbbal boppam ay waxandeem di jàkk-jàkk yi di ko yóbbu booba amul kenn. Loolu taxoon sëñ Abdoulaye doon wax naan fam taxawoon di ñaan kenn ku ne woon ci ginnaawam naan ko woon Amine nekku fa woon ndax bu amoon ku koy waxal Amine am ko ko jàppal gaal yi waaye mel na moom rek. Kon yaakaar naa ne njaareem a ngi nii bokk yi di barabi siyaar yu mag fukki at ak juróom duy caaxaan te bagage Serigne Touba yëpp fii la ko fekk amul fenn fu mu batale woon benn bagage ginnaaw bu mu jógee ci géej gi bagage di ko nekkal fenn ndax génn kër la amoon muy fii ben barab la amone moy fi njabotam gep fi lañ nekkone yakarna bu jakarlo ak kelbi itam da nañ xamni yi dal moy ndabi ciosan yi ndabi serigne touba ciosan yi original yi ño nek ni gis ngeen ko li ben njap rek lay am serigne bi amul ben bagage bu am ñaari njap amune ki bu ko bëgge fop ci loxo bi rek la koy fop jog dem waaw lolu moy tektale ab liggeyam waaw bokki noko gis fatafor mag ñepp da ngay deg ñaan bu massa tal fatafor ba waaw di moy fatafor mbokk yi ciosan bu len legi sondel lañuy def fi ay sondel mu wër ko bari lol fu nek di tak waaw di ay lampe yi leral akanaane buñ ko xolé danañ ko xol moy estuar bu yaatu akanaane itam ku min tarixu yoon wi da nga min ay jafira ay kamil ak ay jafira li di maxtu mo xamne cheikh mamadou mustapha al karim moko dan tak akana bokki nak fi gaay ak seguñ fi ci jamono dem ko dan tak nga xamanteni bi ko xam cheikh mamadou mustapha xam ko ci kala gu jek ak maxtu ma waaw bu massa sol grand bubam yi nga xamne ci dojor bi lay yam wek kalam gi nga xamne day melni kuy bëgg dem tol wek ko maxtu mam mi mbolam mi lu bari bari nga seen ko ci kanam mu ne ci yakana lu massa santane yoonu murid dara du ci dess koku moy cheikh mamadou mustapha mi ngi jot yoonu murid ci ñeen fukki atam mi ngi genn aduna ci juroom ben fukki manki ben liggey fi lo xamne histoire du tuko baye bu mukk lolu li lepp ci ay jeexitalam la ak lu ko seigne touba batale won kanane kon bokki noko gis ngeen li mi ngi ndiarem boy gis ngeen ko ni niñ len ko wone won rek li lepp ay galé ku tedd ki la amu ci genn gal go xamne nak defut gal gu nek da def ba fess del wa mi ngi ni gal gu ci nek dafa duy ba fess del ay barkel rek ci de gis ngeen jafira gi ni bokki jafira gi ni lu ñaga deg ku melne gor gi sa xewartal ñu melne ñom da nañ liggé ay jafira gis ngeen ko ni muy lo xamanteni bi amna ciosan batay xam na daan fekk doomi geer yi mu liggé lo leen ay jafira fekk doomi ñaño yi mu bind lo leen ay kamil koku moy serigne touba defar rek ko taxawna jëm ku ma sa ñew ku ne defaral na la da na wax ne ku bayyi saw askan ñew ci man bo di ke dina la defaral sa bop defaral la saw askan bo deme ñu top la koku moy serigne touba bokki ku ne xamne ne musta am waxtu wo xamanteni bi du day and ak njappam mom serigne touba bimu gene ci caisse gi fekk am ci ñu tedd ni ku toyal ndox fi barab ngir doon waj doon di japp serigne bi def ko ne kamilu alquran kenn du ko toyal waye lim lay téré da ngay fekk mom du ci laal dara lim lay diggal da ngay fekk du ci jog bu fekkone serigne bi da nan kenn du japp ci caisse gi banam mom di fi japp dañuy wax ne mi ngi toyal kamil waye gis ngeen mom fi la daan jappé ku tedd ki gis ngeen ko ni bu daan japp fi la daan timéle tankam bi li du gene gal goga rek fi la daan timéle tankam bi ndox mi senn ci bir waaw ne li ndox ma daan senn ci bir su ko defé buñ noppé ñu upp ko dem sét barab bu sedd wala talibé yi jëfëndiko ko waye gis ngeen légui ñi ngi créer ay robinet jappukaay muy am leneen yoy bi ko Seigne Touba di wut réew mi agagu ci té réew mi mënu ñoo développer borom li Seigne Touba ni la daan def timé fa tankam bu sel ba wét yépp tankam bu sel ba timna ci mu daan ci japp ngir wajal laal li wax nañ ni itam gis ngeen gal gi xam ngeen dañ ko xop wét gu nek waye wax nañ ni ko tedd ki li mom téena ci gal gi bataay mom gi gal wax nañ ne téena ci loxom bu tedd bi bataay yëkëtiko waye li rek limay wax rek doyna sëkk ci njambaram galu Seigne Touba gi gal yépp ben loxo la am waye ku ne xamne loxo ba reeyutun ko xol li xamne as loxo ci daan dugg waye loxo sa lo xamne Seigne Lat non na kum massa jox loxo nga xamne kilifa téena la amul ben loxo bu muy téé borom mëna jëm fenn la loxo bay tut katan ak sun borom la koy khudratu mako joxon katanam kon koku moy Seigne Touba bokki ndiaré mi ngi ni di barab bu sel bo xamne bu ko kenn di rombu barabu gis ngeen ku melni Seigne Cheikh Fatta ko job buñu massa xamne ministre Seigne Touba yi li lepp paka ko daan defar amu ci lu machine daan defar paka lañ daan yor yettal ko ay lal yettal ko ay tabal décoré ko nak ba fiñu tol tembe civilisation aduna mën ta rombu li buñ ko genné waton yobbu ko ci foire yi gëna mak danañ xamné jeexetal ngi ni way jeexetalu l'islam nak Seigne Touba jeexetalam lepp l'islam la lepp day délu ci yalla liñ gis fi lepp mandargal lu jëm ci borom bi subhanahu wa ta'ala rek la amul len lum dajale lu wessu gal guuy defi téré tabal juuy defi ay gal fatafor bu muy ki fu muy jappé kamilu alquran bu muy jangé way lenen gisunu ko mo taxone mune sama lepp da delu wat ci yalla Seigne Touba neena man sama sun borom subhanahu wa ta'ala jawartu bil furqan rabbi al mu'in sama xasid gi ñuy wax jawartu ci la dekkale ak sama borom subhanahu wa ta'ala ci bir kamilam bu nek alquranul karim ci la dekkale ak yalla kon Seigne Touba mi ngi nonu ndiaram mi ngi nonu bokki ndiaram du fu ñuy romb ndiaram du fu ñuy romb fu Seigne Touba def fukki atak jurom def fa lu ne dana wax ne bi may jup soufu ndiaram mo gëna lendem ci pakki ci aduna waye bima ci accès mo gëna leer ci pakki ci aduna bi tuddé ko bu khatul mubarak wax ne baraba ngi ni bo xamne Touba bi dañu japp ne prisonnier lañ fi indi waye tay buñ xamal lima fi fek kon de da ngeen daw rombu ndiarem way duñ ma fi bayyi way bi Serigne Touba nekk ndiarem na gis ngeen tawam bu sel ba soxna fatidje la fi ñeuk andi nako fatimatu dama bëgg nga nekk fi di ma tarbiyal jigen ñi keeru soxna fatidje bo démé 1912 rek ci nekk mo tollo atum Serigne Touba bi ñew ndiarem Serigne Touba di défar goor ñi jox soxna fatidje muy défar jigen ñi waye waxon na fi ne buñ démé ba bis penc da ngeen xamne sama ñaar ñima andalon ci Touba ay jambar lañ ñoñu wané nañ ko ci yoon wi moy kan soxna Mintelo soxna Obuso soxna Mintelo mo meñu Cheikh Mamadou Mustapha Karim non na bu ëllëgé nib gëwël di défal sangam dana ko def ci Amintelo bu ñepp nit ak dina malaka TV waye boba nak luma man ci goor ñi Obuso dana ko man ci jigen ñi ñoñ ñoñu ndëk jaayante and ak Serigne Touba ci Touba je wa bokk yi li ñu gis yaakaar na né li moy lessa nak lessa dëgg moy li yi naari gandaar yi daan rabb nga xamanteni bi dañ daan fop ay bant yatt ko bam set muy bant yu sew bant yu amna yo xamne yu ndax bant gënal yene yi nga xamanteni bi dañ koy dindé ci barax bi téé nak ci dit ga mom lañuy téé défal ko ni rabb ko rabb bu rafet daan ko andil Serigne Touba rom basang yi la Serigne Touba daan lal ci négam yoyu nga xamne fi la ko yonent bi daan fekk li moy jëfëndiko Serigne Touba yi la daan jëfëndiko muy lo xamne jéxagul mi ngi ndiarém mbokk yi ndiarém barab bu sel ngi ni basang yi fu ne Serigne Touba tok na ci li ay nit yalla ko daan liggéey diko andil Serigne Touba lepp nak xamnañ ne saytuk Cheikh Mahamadou Mustapha Al Karim ci farluk Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke Gueye Fatma mo fi bayyi bagage yi ba neugani kon buñu deugmalat bis bi Serigne Touba joge won ndiarém jëm Touba war nañ leena wan li Serigne Touba bayyi ndiarém sako dem Touba bokk yi
2: ya kitab al karim anta habibi wa khalili wa kunta khabdu tabibi Serigne Touba bu massa defar al qur'an tag yonnati bi sallallahu alayhi wasallam julli ci boromam subhanahu wa ta'ala ci lal yi lako dan tek tim ko nak bu tangé mo lem ab ser bamu deugur mu tim ko diko upp diko tag nak nako ya kitab al karim anta habibi Serigne Touba ki la defon mudi doctoram ki la defon mudi ab sopem ki moko dan jaral liggey li nit ñi def legi di dagu sa morom Serigne Touba al qur'an la dan dagu mom nak lepp neena wax ne daf yi wajal bi neena jiñ ak ñoddi ci téré bi rek la koy defé moy téré al qur'an lal yi lako Serigne Touba dan defal Serigne Cheikh Fatta ko jom mi ngeen di deg lal yi lañ dan defal ak ñim andalon and ko ak ku melne Serigne Mbacke Diouf ak ñi goné yim yoron ci bir kër ga boba waye gis ngeen gal yaangi ni gal yépp gal yi Serigne Touba la li gëna yéme do ci gis genn gal gu am ñaari ñap genn rek mo koy fabal bopam ngir jom ji ak posté fa amul kenn ku muy sukkandiko ci yow naan la defal ma dara gis ngeen ko téré yaangi ni alcorane rek ci da dem mom la daan wax gis ngeen ko téré alcorane rek ci ne jafire yaangi ni jafire bu ne dang ko jafire ju ne dang ko def yo xamne mag ñe ko daan defar gis nga ko alcorane yaangi ni waaw gis nga waxna deug xéti jafire yi gis nga Serigne Mor xéti jafire yu bokku di waaw jafire gis nga ko xéti yu bokku di gis nga bi jafira lepp dañ li lepp loxo ko daan def nak amu ci len lo xamne machine koy def muy bagage ci Serigne bi yépp nak Serigne bi da naka laal ak loxom
3: nako Serigne Touba defa nak nako Serigne Moussa defé war balé ko ni kër gi na Serigne Moussa da wax ni kër gi buñ ko def kër kër gi jakkal ak kaggu buñ ko def kaggu ak kaggu buñ ko def kër waral Serigne Moussa sa ci fé to kera sam dele kër gi da ko da war da ko da xiar ci rek di ko war ma lolu

0: kon ñun bu ñu bokkee ci njabootu sëriñ bi suñ jitte jëpp mooy war a sax ci ndigal kon lu ñu sëriñ bi digal lu mu mën a doon rek yëg-yëg ak bëgg ku cofeel lañ cee doxe rawatina nag bu ñu amee tawfeex yi mu doon lii nga xamee ne dañ ci sant bu baax a baax ndax sëriñ bi ci la nekkoon ci la nekkul woon kon bu ñu amee tawfeex suñuy kilifa di ñu ci liggéeyloo moom dañ koy dañ koy sant yàlla gërëmee kuit sëriñ bi dolli ci sant yi bu baax suñuy kilifa di ci gën a dalalit seeni xel di leen xamal ne am nañ ci cofeel te fas yéene cee it jéem suñu kem kàttu donte nag ñoom nañ ko yéene ak nañ ko bëgg mënuñu leen caa wuutoo noonu waaye danañ ci jéem ba fa sunu kàttan man ñu gën a yokkaat sunu góor bu fekkee nag loolu mooy yëg-yëg bi ñu ci am bu fekkee li nga xamee ne moom la ñuy jox waajuru xale yi mooy donte am nañ ci bëgg ku yëg waaye ñu gën koo yokk baax ci jàppale ñu ndax dañuy wax ne defar dafa jafe lool te yàggu yoon yàq yomb te gaaw te lépp liggéeyu seytaane moo ko waral donte gone yi fii la ñuy nekk fukki weer ak ñaar fukki weer yu mat sëkk ñaari weer yi ñu di ko am seen kër li fukki weer yooyu di bëri bëri bëri ñaari weer yi mën na cee yàq loo xam ne duñu xam fu mu toll moo tax kon niñ ñu jàppalee ci jàpp ndal ñu gone yi bañ mën a ñëw ñu bàyyee ñoo ñoom ñu di ci liggéey nañ ñu dimbalee noonu ba waxtu wuñ dellusiwaatee ci ñoom ñaari weer yi nga xam ne sëriñ bi da koy ngir ñu mën a nammanteeg ak waajur yi mën a xamanteeg bokk yi mën a jàngaale it liggéeyu kër ndax fii ni mu doxee sëriñ moom li mu waxoon daanaka lu ñu jàng ak yar defuñu ko fi kon buñ leen dee yebal si waajur ngir nammante ko ak jàng liggéeyu kër ca la bokk diggante ba bu ñu am si ñu dimbali ñu bu gone yi ñëwee buñ jàpp ne kii am Mame Diar na jugee na si daari Mame Diar war naa mel na mu war a mel tax ñu seetaan ko buñ ko seetaanee rek laneen mën na ca dugg.
1: loolu tamit la ñuy wax parents yi ngir ñoom tamit kenn ku ci ne sa doom saa boo xamee ne ñu ngi ci vacances yi nga fas yéene muy jàng su dee mën ngaa jàng yow nga di ko taxaw soo ko mën nga seet ku mën a jàng ci koñ ba am na ñu ko doon def nag bari na ci ay parents yoo xam ne bi ma leen nemmi koo gis naa ne seen i doom am na fu ñu leen dugaloon ñuy continuer seenum nafar ngir bañ koo fàtte benn la ci benn bi ci des tamit ñu dañu gën a jàppale ci yar bi xam nga loo mën a def ci moom ci fukki weer yi fii baru na ubbeeku wut daanaka lu bari sori na ko lu ko mën a yàq ci wàllu environnement bi waaye loo ci sonn sonn soo demee buñ la ci dimbale wut tamit bu del soo te day doon sero rek loolu dañ leen soññ bu baax ngir li nga xam ne ñu ngi leen di jéem a tënk fii ci yarum lislaam rawatina yarum mbir bi nga xam ne ñu ngi koy tëbbaloo rek ci yaru Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu anhu suñ sëriñ waaye ak waajuram ma Soxna Diarra mi nga xam ne leen di pédaare ji tudde leen ko mooy di sol mu yiw di wax wax yu yiw di moytu yenn jotaay yi nga xam ne doonu jotaay yu dolli njariñ lu mel ni seetaan yenn film yeeg wala yeneen yi nga xam ne wax dëgg yàlla amul njariñ waaye day lor ñu di ko moytal xale yi xam ne dafa am fu ñu leen indi woon te dafa am lu bëgg ci ñoom loolee tamit ku ci sa doom dikk gis nga ne am na lu ca ne bu dul lépp nga jéem a sàmm loolu ba nga xam ne bu dellusee maanaam duñu sonal day tax liggéey bi di gën a mën a continuer boobu ñaareel bi la beneen bi ci des tamit ñuy moytu jokkoo xale yi lu bari dëgg yàlla loolu dana andi jafe-jafe lool da ngay gis waajur woo xam ne day topp ñaari fan ñett rek moom xale bi loolu soo ko defee gone xale mi day daal di commencé nekk ci moom boo tey jàng génn ci mu tàmbulee di indi ay jafe-jafe su tàmbulee indi ay jafe-jafe am jafe-jafe jàngalekatam mën na koo andil sax yeneen yoo xam ne xëy na duñ ko bëgg waaye loolu lépp daal di moytu jokkoo bi waxoon nañ leen ne leen koo ci xam ne bëgg ngaa jokkoo soxna saa ngi fi suñu ba nga fi am nañ bi si alxames ak àjjuma yoo xam ni soo leen wooyee ñoom ne sama xale laa soxla daneen la ko jox mu toog ñu wax ni ngeen di wax nga jékki-jékk rek jokk sa xale fële mu wax la lu ko neex loo xam ne lii yàlla xam naa ne daal du ca doon dëgg sax waaye day bëgg rek nga yërëm ko jëlee ko fi wala dara ndax am nañ ci ay jafe-jafe ba tàyyi yee dañ leen ko dénk beneen bi ci des ku sa doom nekk fenn du ñàkk da nga ko yóbbante dara waaye man toujours damay wax ne bu ma sañoon mooy nekk luñ mëna jariño rek yéré dal lek waaw melni buñ soxla chocolat buñ soxla e beur han buñ soxla biscuit wala nangam nga xam dal buñ soxla lek lek seen xef xef yu ndaw ndawani ñu mëna koy jëfëndiko tam baña doon xaaliss bu bari buñu denc melni ci bari xaaliss bi liñ ko fi jënd réseau de ay chips ki ay radek xeyna baxna way nak mu toti dal mu baña bari ñu xamni xaaliss bari lañ yonne seen doom ko defé ñuy muy andi jafé jafé yo xamni yeneen xalé yi tam buñ ko gisé sonal seen waji lolu wax deug yalla bokku ci ab yar
2: amna ci ño xamni ñun avant ñuy dem vacances dañ leen di denk lolu nak parents yi wax deug yalla ñu ci bari nama yalla bal ño jappelé wul serigne bi ci li leen serigne bi bëggal ci seen doom moy xalé bi vacances jot na ñew na 2 mois de vacances sec la dafa gatt yenn film bu ñewé nga diko talal télévision wala mu ñew nga naan soxna jaaré ñew na aj ko ci kaw han yëkëti ko ay mbokam diko fa fekk bu waré nafari do ko ne demal nafari do xol baxam julina timis wala julina ge do xam baxam jog na fajar wala deet légui da ngay profito ci 2 mois de vacances nam gi ngi ko namone lepp lu mu bëgg nga défal ko ko diko bayyi muy sétane télévision diko bayyi muy sétane film yu murta sétane diko bayyi muy gis yu murta gis lolou dana am ay jeexit yu mu def ci mom jeexit ñun gis nañ ko da nga gis xalé bu vacances jeex mu ñew indalé ciol yo xamné jaadul deppowul ak barab ba indalé ay téléphone portable indalé ay xéti fowu kay yo xamné ci adina la jëmé té lolu parent d'élève bi mo koy défal domam lolu nak gënalu sëriñ bi waxna ci bataay ci parent d'élève suñ ko mané bayyi mo gën ndax xalé bi nga xamné da fay dañ koy jangal alquran bokut ak xalé bi nga xamné dañ koy jangal xam xamu adina bokkuñ élève yi nga xamné dañuy jang tubab di jang yenen ak yenen yenn film yi sax ñom seen bop wuruñu koy sétat ñom ñoñuy jang tubab mais ñom xeyna man nañ leen ko pardonner ndax waye ki nga xamné da fay jang alcorane di jang diiné nak mom dafa am lu lo xamné sañ nako am lo xamné sañuko waye bari na ci élève yi ño xamné buñu diké yenen melokan yu bess yi ñuy indalé nga xamné digënté bobu ñun itam dañ ci tambali wat benen liggéey bo xamné fekkon nañu am luñu jëmbatoon ci ñom diko suxat waye dañuy fekk nak garab gogou tambali yenn xob yi di dag tete pour nga defarat ko ba mu delu fa mu nekkon nak ay jafé jafé lay indi lolou ñun ñep massé nañ constater lolou ci xalé yi donc 2 mois de vacances yi nga xamné xalé ya ngi koy genn dal ñu ngi ci am ay jafé jafé genn yenn jafé jafé yi ci parents d'élève la ak ni ñi comporter wok seen doom ci waxtu wow yenn jafé jafé yi yenn parents yi nenañ seen doom indalé wu ko indalé wu ko fofa bam fay ñew waye fofa la ko jëlé lool yit wax deug yalla ay jafé jafé lo xamné ñu ngi ci xol ay safara xamné xeyna señu bo jaxate mi nga xamné moy suñu kilifa ñu ngi ci bokk di waxtaan bi xol lan wo ci mo ci wara mëna doon safara
3: ci wajuru ndonga itam ñu xam liñ leen defal lan la suñu leen defaral lé seen doom ba mu ñew la ci dess ñu aggalé ko te teyé lañ ci def wa te bañ leen bayyi ñu def ay comportement yo xamné bokku tay nga xamné lool lañ baxawon di ko def da xalé fi ñu nek ni lenn lu dul jang xamuñu ko li xew lepp di ci lu ab safane ñoom duñ ko gis donte sax dañ leen ci yé ngir ëlëk buñ dajé ak mom tam xamné li ab safane la dañ leen ci formé nak dañ leen bayé rek ñu melne ay ño xamné duñ ay nit dañ leen di formé ñu xam ñoom kat né li lu bax la li baxul bu fuñu genn gis ko dañ ci man xamé la nak lan la waye boné mom faaw ko nga xamné moy kilifa moko mëna jappalé suko baye rek ci bititam lañ ca defal man na wañi kon wajuri nañu téy goné yi liñ ci def ñu lañ koy samal baña xol sax ci seen bop da nga dem gis wajuri wo xamné mom soxna jaar bi joggé fi sax mo koy gëna comportement

0: motali ko moy ay ordonnance ak ak nangam ak nangam buñu jëlé wal bi nga xamné moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamné nonu non lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wésu liñu dépenser wo lepp mat na 85 million 120199 francs at mi wésu ni rek waaw am na mom bobu la jël comme exemple waaw ndax comme mo mujju donc mën na teyit ke dafa wax ni ci perspective dafa bëgg na yegg barap sangam kon li mëna doon suñu dalikaay ñun dalé fofu ci biir 85 million yoyu li nga xamne mo ci nek ci walu lek gi nak moy lepp rek bo kuko xol sax ci li ding ko gis ndax def nañ ko fi rubrique Nescafé beurre kenkeliba sucre mburu ciep diwu yap ñebbe tomate ak ndugu divers yoy yep mana lol la def ci ni moy 54 million 11793 moy alimentation nga xamne lolou rek ci walu liñu jëfëndiko ci lek rek la matna 54 millions naw li nga xamne moy ci carburant walu carburant ndax carburant bi tracteur bi nga xamne mom mo yor ligéyu setu dara gi ci vidange ak nettoyage ak auto yi nga xamne ñu nak auto direction bi amna auto intendant bi amna auto bo xamne moy dox service yi manam ci carburant rek ren ji manam dépense nañ ci 2 178 485 2 millions ndugu moy divers moy nak nga jënd kétiax jënd gejji jënd tam patamaté ndax mom ki nañ ko paré carotte supame navet laaj nangam pobar jimbo yoyu waaw yoyu nga xamné moy divers mom dañ ci dépenser bi wessu ni 7 175 764 bi wessu ni at mi wessu li nga xamné mo aju nak ci walu ciet bi ak dugub ji ak mbokk mi ndax ciéré ji ñun buñ koy togg dañ koy bolé walé ak mbokk ngir lool dal xamna suñu mbokk série bëgg nañ ko lool dafa saf dugub ji ak ciéb bi yépp buñ ko xeyma manam mi nga tollu ci 10 331 560 mu dess nak li nga xamne moy ordonnance yi lolou nak bo dege man yi ci ndax ciéb bi 32 tonnes nañ koy lek nañ ko ci at mi wessu la bëgg wax 32 tonnes 980 lek ci dugub 9 tonnes 936 ñun ñoy def bu luñu warona jël 90 kg nga xamne mom lañu warona jël ci dugub wala mu doon dugub kess rek nga xamne tiaf kay du ci ne dañuy jël 2 tiers yi def ko dugub bi ci dess ñu def ko mbokk ngir mixture bi indi liñu soxla deug deug ci ciéré ciéb bi nak mom non la ratio bi nga xamni mom lañ koy ci anam yoy lañ koy jëfëndiko moy yu UNICEF indi waaw ñu amélioré ko nak ndax UNICEF 300 grammes nangam la def ñun suñu boss mat na 400 nangam waaw kon bokkuñu waaw wayé buñ amélioré la ndax standard bi mo doon serigne bi bëggulona def lolu te mengowul ak li nga xamne mom moy standard international ci nutrition wa mo te lolu la jëlit base pour def ko li te lolu lañ ñun biñuy tambali dañ ko tambalon di jënd par gen walu libaru pobar jënd ñaar dërëmu kétiax diko def non ba xamni soko globaliser par ni señ bi wax bo globaliser nak par semaine nangam lay don kon ki di dem ci nonu ba ñemé ci diko def nak par ñaari semaine fi lañuy yemagul nak ndax dafa bari produit périssable yo xamni soko jëlé pour échéance bu gudd té amulo froid wala fenn fo xamné conservation la eh bien on y perd lolo waré tam nak ñu xamné 15 mom doyna ndax du ko wessu rek day indi ay pourriture mo waral ñu diko defal nga xamné lolu moy ci li nga xamné moy walu budget alimentation donc nga xamné gis nañ def nañ ci ay rubrique yi moy li ñuy lek deug ak carburant bi nga xamné mom ci consommer ak yenen yu sew sewan yi nga xamné mom la jënd mu té ñu wala fi diko wowe am ndugu mu dess nak legui salaire salaire yi ñaari parti la moy yi nga xamni dafa aju ci ñun moy man bu ma joggé kon warna mëna dem ci internat ba xol ñafa nek nangam joggé fa dem ci wañu wa xol ñafa nek nangam xol ci balekat ya nangam xol fot kat ya nangam donc yoyu mëna 11,352,500 la waye nak lolu lett kat bokku ci yaay dara bokku ci togu kat bi bokku ci dedet waaw kon dok te ñooñu desna nga xamne kon li ni mën na wax ne ben parti la ci li nga xamne mom la fondation bi di jox salaire fi ci personnel bi wa personnel bobu fluctuant la motax mënuñ ko systématiser wa je sais pas man mënaguma ko systématiser ndax ki mëna lett tay ëlëk du mëna lett waaw ki fot ci tay deven mëna ainsi de suite waye fexé nañ ba ñe nga xamne moy ñe nek ci wañu ba tok kat yi fa nek juroom ñent lañu yo xamne yi yu tanal yu señ bi tanalon bopam la légi nak ñun ñu fexé ba kenn ku nek am keneen ko xamne ki mom su fekke ne neew nga doole mu taxaw mu jappale la ca wala so fi nekul mom mu ñew taxaw ndax liggey bu do taxaw wa lo tax ñun non lañ ko doxale bo deme ci neeg ya neeg bu ci nek sakal nañ ko ñaari fot kat te neeg yi fukki neeg la ak ñent fukki neeg ak ñent yo xamne seen lim gën nga neew fokk dana mat fanweri nit lett kat yi waxtu wo xamé ni lett jotna mana de bok bu nek 300 la bop bu nek ñi nga xamne ñom ñoy lett fi lool lañ ñuy fayé ko manam bop bu ne juroom benn fukki dram waaw yeen say tax mo doon ko xamne ki
1: han
0: fréquence yu bu lett bi manam ñaar yoon par wèr ngir dañ ci sédalé aussi manam jang noppolu et de sorte ndax té wax bisu lett da naka du bisu noppolu pour xalé bi waaw kenn ku ne ya nga ci bop manam raxas nangam defar ko ki pour mu baña crasse waaw yoy itam ay produits yu bari wax na sans na len ko yoy mom walu jigen la donc yiñ ci wara soxla wo yep pour raxas bop bi ba mu set manam top to xalé bi ba mu aw yoon yoy yep manam produits ya yoy mom daara ji da koy jënd tek waaw nga xamni sa bok ordre sevel ak waaw ñi ci top yep nga xamni wini bini wer wi ñu dugg ni rek nga xamne ñaar fukki fan dong lañ nara am ci wer wi ni manana jënd nañ ci juroom ñetti carton yo xamni yu coton la ak ordre sevel te lolu jëmul ci luddul fomp dekkuwayu xalé yi raxas ko fomp ko manam seen dekkuway ak seeni wanak kessé defut lenen saabu yi ni lañ koy joxe manam goné gu nek dañ ko jox budé saabu yi nga xamné saabu 200 grammes la wala 150 grammes dañ ko jox ñaari saabu ci wèr wi su féké né saabu 400 grammes yu magi la manam dañ ko koy jox pour dur ñaar fukki fan ndax lool dañ ko xol nak luñ def ay yoon la xol ko ba xamné li mom mën na nek aw ñu dor ko commencé dem ndax li ëpp ci ci ñew ci saabu nak mom saabu yoyu la bo xolé gis nga kër ñi yone seen addi yépp ñi ci gënë saabu bi gëna tut moy saabu yene moy yi gis fi rek té yoyu mom saabu 400 grammes la bobu nak dañuy def ñaar fukki fan yu ne xalé bu ne am ci ben bo xamné bi loolu mom ca ngayul bopam képp la ndax mom fotul waaw raxasut waaw mom ca ngayul bopam la ba admi jeex boko de xol danika dinañ def ñaari fukki fan ñu ne lu wara mat ay 378 savon nangam mi carton pour lolu ak it faute bi nak mom dañu def neeg bu ne ñetti sabo yu 400 grammes moko xam nga ne lolu mom de don na dess sax ndax it nak pour ngeen gën ko xam ba ndax daf ci am yo xamne da dan dess sax bañ indi garé ko ma dañ ko tek nak lolu firna ndax bis dana ñew nga bo bëggé wax né dañ na dess bay def nangam da ngay joxoj ñu xamné li ngay wax waye donc caisse gene dañ def sa bu yi bu dessan dess bobu ñu jor tane ñi fot dañ ci jublu ñubla ngir man ko dessal wa te du set dañ ko dañ jël ba ñun ñep ñu delu ca na xamne non mo gën moy di def muy set rek xamne lolo mom amatul waye neeg bu ne manam dana jël ñetti saabu te dañ fot altiné fot al-khamis wa altiné bu ne dañ fot al-khamis bu nek dañ fot manam non nit lañ ko ba at mi jeex waaw altiné bu nek ak al-khamis bu ne wa sét la nga xamné kon ñetti saabu fukki neeg ak nangam nga xamné ak lool manam té ñaari yoon par qu'est-ce que je dis ñent yoon par semaine wa 4 fois par semaine manam nonu nga xamné nonu lañ taxaw nak walu li nga xamné mo ci walu ciet gi ci ak léral touti rek nga xamné mom loolu bokku na ci ni nga xamné non lañ koy liggéey loolu yépp nak li ni dañ koy yonné moy li ta ni def moy buñ ko yonné ni nak mo dess nak ñun niñ koy jëlé ñun waaw nga xamné non lañ ko employé ni def ko ni ba mu mengo su uppe ñu wax neene len ñun de liñ jënd upp na bëgg na upp li ngeen ñu jox su doye ñu wax len ne waaw dess na nangam waye ñun genre exécutant lañ ci ñaare nak ba bari wul lu muy bari wul lu muy dess excédent dal mom mo ci upp mom nga xamni da nga dem bu mu woor la ni faaw nga lem nangam wala am kuy gérer ko nek amna noy def waye li ci upp de nga xamne moy li farata deug de muy lek gi ak nan gi ak ciol gi ak ki mom lolu mom dara facetuti li ci dess nak moy yenen yi nga xamne ay a côté yu ñew la moy waral sax genre excédent yoy waye li lek gi tay nan gi ciol gi ak nek gi ci barab bi dara facetuti mësuñu wax ñene len li ñu jox doyul ñun lool mësuñ ko wax téréwul nak amna des mécènes ño xamna ñi ñom itam dañuy jappalé sérigne bi ci liggéey bi wax nañ ni dañuy jappalé sérigne bi ci liggéey bi di indi masalan luñu man ci lek ci ciol ci lenen lu mëna doon nga xamni amna ko xamni mom ci ubité ga indi won na tenue yo xamni mom la bëggon manam mam jaar yi sol xeyna bo demé son saison dana la gëna léral lolu tenue yoyé nak ni ko indi won liñ jublu won moy ñu nurolé fi ba nga xamné discrimination du mëna yomb pour nit ko xam ko ndax di xam ragnat la gi lu muy def ci xalé bi ku xam dara ci yar da nga xam ni xalé desu ko yar ci manam ci timidité mu melni moromam daf ko ëppalé li wala ko gëné li ci lam gis muy sol ndax comme ño bok lu ñuy lek ño bok fu ñuy tedd ño li ñi di jëss moy li ñi sol ñu bëggoon ko harmonisé taxon nak ñu wutal leen ñaari tenue manam tenue bi bu timé al-khamis nga sol ko ba bu altiné nga summi ko jël bané non nak lañ ko laté nga xamni li nga xamné mom lañ tambali ren moy té bëgg ko wël modi far ngir lolu mëna wé ndax buñ koy gérer seen bop ñom bari na ci gëna yo xamné dañu saggan bari na ci gëna yo xamné dañu xamagul dara deug fokk ñu dimbil leen ñoñu nak dañ bari na ñoo xamné dañ ci daan wacc seen yéré waaw nga xamné ñu diko fara xet yoy pour lolu bañatay baña am nak yo bëgg nak lay kon fexé ba xalé bi bu ñëwé classe rek ak lu mëna sol jël la nga xamné mom moy yëfi daara ji sol ko waaw su noppé ba génn ngir bañ jaawalo di ci am wala saw mu ñu jël ko denc lépp ci armoire la waaw so génné melni ku jibi sa kër so del ci waté def non nga xamni du desu mëno ñoo yow ci biir ba balen gisé xamné diiw moy diiw wala diiw moy diiw manam walu ciol gi mom non la té ciol gi mu doon ciol gu yiw moy go xamné ji l'islam soxla waaw moy seccer baña fay mu set ki nga xamné mo fa doon post santé bi ki fi nekkon woko won nga ne ko dama indi fi dara jo xamné nangam ko kay it xamal ko won ko niko manam loolu mom sa nako lepp lo xamne lu man la da nako ci def koku mo koku cheikh fall dul sa borom nak mo dogal mom mu retraité daw waaye mom ak njobotam wax mom rek waaye mom ak njobotam ndax mom ak soxnam la won nga xamne mom dafa mujjon soxnam mom fofu la doon liggéey ci dispensaire ba waaye dafa ko mujjon détaché fi bu xey fi li xey ci bis bu set nga xamne non lañ ko jappone fajmi garab yi li nga xamne mom señ bi indi lu won naka nak lolou xawmako waye garab yoya ci lañ doon faj ja diko faj ba yoya périmé at mu nekit nak dana melni nguur gi ñi ñom buñu def seni doléance day melni dañ ci bolé wal daara ji ba nga xamne su yexé lay sen quota la nga xamne moy quota bi ci daara ji wara am ñom dañ fexé ba mu ñew mom koko mom infirmière dana fexé ba mu ñew fi mom xamne ci non lañuy dox di dox ci walu santé bi amon nañ fi salle bo xamne dañ ko aménager ngir isolement bo re lol na mom xamna sax duma lu gënuma len ko xam waye moy leleg nit ki febar bo xamne liguey li wor moy mu bëru ñu wutone misal bo xamne nak lol rek ko taxona ju nga xamne sax su amé ño xamne ni dañu ki ba mu wor ni nek gi mi nek ak ñi xeyna du ja genn sax dalen di wal waye dara manana ñu isolé len manana wërgël ngok nak bis bu set ku xey dem ko bo xamé na te ne bëgg fébaré yaay daara ji mo lay yobbu waaw yobbu ne diiw mi bu ko defé koko xol la war ci mom mu def ko daldi enregistrer koko delawat ci neeg ba soké ne téré wu ko wara mëna dem classe manana su togué ba wor ko ne récréation jotna mom mu dem manana jël comprimé wala nangam daldi delawat ci am njangam
1: loolu ngeen gis nak mu jëm ci walu yar bi ak top tobe ak lepp
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
3: بعد ذي ليل قبل الفجر قد كان في زرسان من أبسبات تلك الخوارق ما زالت تؤيده اسلم يسل خلو ياتي بآياتي وطاطا بكتاب أسجز البلغة وكلات مثلي قد الفزاهات أكرم به من كتاب قد صبا إللا فأنقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بتادي وهو الهدى وشراط المستقيم لنا

nañ war nañ ci bayyi xel ndax li firnel nako wa ndax ku dem ko xamne dafa mel suñu bo do ko def ci bir xol yépp nak ñepp ñewante ko ñepp amu ñakkare ñepp jaxlé loolu du mbirum kenn lu mbirum suñu borom la ak lam doon liggéey mo ci ñew rek suñu borom fofu lay feñalé ay mbirum ñepp sé do naxawri ñepp sé do jaxlé ndax suñu borom moko def ci xol yi ndax lam doon def ngir yalla loolu lako yalla suñu borom di fayé wan ko bindé fi né nekata def lu bax rek moy li nga xamne mo li am solo li ci dess mom am solo nit dina fi joge am bayla du jeex wala mu siwon ci lu ne waye du nek tax mu nek ci xol nit ñi motax suñu borom ma ngay liggeel rek ak liggeel waye suñu borom moy tax nga mëna am lolu kon lolu war nañ ci jangate ñun ñi nga xamne ño fi dess ta ala kulli hal dañ koy fekk rek moy lu waye def te defo ngir yalla lolu nga def amun solo du la jariñ dara te nek def ngir yalla boko defale ko melna soxna jaara yi def nga ngir yalla yakko ndax soxna jaara lim am mom moy daram je rek daraja la am daraja du jeex ndax liggey bu yalla la seigne mustapha da nako seigne muntaha diko wax du jeex liggey bu suñu borom la ay senegalais fa dajé ay domi senegalais ño fa nak yenen ñu du senegalais sax ño fa dajé ñu leen fay defar ngir yalla ngir suñu ëllëgé bu ñu génné nek ay citoyens yu bax yo xam dinañ muccu ci lepp li nga xamantene ni ay jafé jafé aduna la yo xamné njabur borom njabur yépp ñing koy daw lool rek moko waral kessé kon loolu liggéey soxna jaar do lenen amu fi benen liggéey té liggéey bobé du jeex da dama leen wax na la lo xamné la fa nek fimu nek ni wurtu mat sax asakaay la fa wara nek la fa nek ni asakaay la fa waron nek la kon liggéey bu buru jeex liggey bu du jeex man ma def na ci bayna ci aw waram bax fi ci aksi te liñ wax nan ci alcorane diko wax jaamul yalla ba kérok dem di dik mom sona ay non la do def man da ci nek rek ndax tay ji boko gisee at yim am seigne mohammed muntaha biñi jang def na nañ jang kamil tol ne atam lim bi mu joxon moy juroom ñaar fuk lolu def na biñu jangé jang nañ lu upp lolu wa lo upp lolou ak fane ci senegal kenn ku nek wote nga ne mané defima nek jang na sama dara wala soxna jaar bu ndaw bi ma yodde an naki moromam ñu jappale ko mu jang kon lañ jang ci ay kamil bari na wa at yoyu mu amone ku ko am lele da nga na tok yu bari bari da naka duma ko jaralati waye déplacement yi mu def yoy yep xol ba ci bopam mo toj ci ak njambaré xol ba mo toj ci bëgg lu bax ndax bëgg soxna jaar def ak yonent bi makka daf ma wax na man day bon na dom sax dem mak man de tol na digënd sax dem mak da na ma wax lool kon yag na dem mak lool te aj gumuy demit faaw ne damay adjal kenn ci samay fami ba daw jeeg bañ fa dajé man ak man da ne ma sama mam papa xumay sama yaay papa lay adjal soxna sante sar faté wu mon faté na tru waye sante wu faté wu mako mune man na ma sanil jamra ndax mom xamna ni wolu na la ci yow su ko defé kon lool la doon def ben tiaxan andu ci ben nek poukere andu ci ben bëgg aduna gisuma ko soxna ay da nday waaw lol dal la xamne jigen ñepp war nañ ko xam jigen ñepp war ko roy ak ku du jigen sax di gor gorlu di liggey ba kérok deug di ñew muy dem nga digeenti bi noppul da fay amut waaw señ borom moko wax jaamul yalla ba kérok rek bisba di ñew te jaamul yalla mom lol ci la bok liggey ngir sax njabot jaamul yalla la waaw liggey def ci aw yiw ci suñu ci yoonu yalla lolou moy jaamu yalla bokut ak jaamu yalla nga xamne ci re koy def mu julle ak wor nat asaka ak yi ci dess yeb kon lolou lepp ci jaamu yalla la bok kon lolou dess ko wara def ba kero nga fi joge rek ba kero nga fi joge rek lolou motax soxna si ci lolou la nekkon ñing ko jale wat nak njabotam gep di len wax na ñom tam na seen xel dal ndax suñu borom boko defele lum nangu bo fi joge la koy sogo def ci sax njabot te seen yaay li mu liggey ni suñ borom fay ko ni lim defa soxna jaara ba seun muntaha yek ko ba demu mu jugal bopam ak ni mu ñaké jot dem ba poroxan tok fa ngebur gep nak jabutu seun touba gep ñew tok mu ñu defal day non ci ay kamil taw moko wax neena bu ci dara nek ay pouk rek yi fi aduna ñu jang ko ba mu sel jang ay tafsir limu juroom ñaar fuk boole ko ca te kamil mo upp na at yi lolé moy li nga xamné moy li am solo lolé mom famu nek mom dina xam liggéey Serigne Touba rek moko jar
liguey serigne touba moko

0: loolu itam bëgguñ mu fausé wu par rapport ak programme parrainage bi. Loolu kon mooy jubluwaayu parrainage bi. Te forum bi nga xam ne ñu ngi koy préparé di ko wax ni war koo def poroxaan. Muy tàmbali talaata lay ubbi le 28. Incha allah Cheikh Mahamadou Moutakha moo ko war a ubbi. Daaw moo ubbi woon bu daaw bi. Ren it incha allah bëgg nañ suñu Isaaka bëgg na mu ubbi ko. Finalité forum bi itam mooy loolu mooy parrainage bi suñ ci jógee. ñu bare bindu ne bëgg nañoo nekk ay parrain. ndax danañ fa ubbi ay ci biir stand ba. barab boo xam ne ku fa dem danañ la jox information bépp boo bëgg ba formulaire yoo mën a binde sax. ne man kat jël naa benn ñaar wala ñetti maam jaar ci noo ko mane. weeru jot ma joxeel leen nangam. nga def ci sa engagement. su ko defee ak say contact ak sa lépp. fiche de parrainage yooyu yëpp dana disponible ci biir stand ba nga xam ne ku ñëw da nga fa mën a bindu. ngir bokk ci programme boobu. danañ fexe itam ci wetu xabru ba ñu teg fa ay équipe mobile. ci wetu daara ji ci wetu kër maam jaar ga. yooyu yëpp ngir koo xam ne yàlla mën noonu la ko daal soo ñëwee poroxaan. soo demee ci barab yooyu. nga mën a ñu mën laa leeral programme parrainage bi. nga mën caa bindu. su ko defee objectif bi mooy. xaalis boobu ñuy dajale ci parrainage bi. ñu mën a yokk capacité daara yi. mën a tabax ay dortoir yu bees muy fu ñuy dëkk. tabax ay classes yu bees. recruter yeneen jàngalekat. su ko defee ñu mën a jël yeneen maam jaara. yu gën a bari pour mën a wàññi liste d' attente bi. nga xam ne ndànk-ndànk suñ ko defee su yàggee xëy na liste d' attente bi ñi ci nekk. ñëpp dinañ mën a dugg.
1: macha allah li fàttali ne tamit sëñ bi du ku nekk benn rek ngay jël comme neex mën ngaa jël valeur 1 milliard. ñu ko jëlee spectateur yi mooy ñu waxee parrainage benn soxna jaara 1 minute une soxna jaara. loolu kii waxin la rek waaye ku mën a jël junni soxna jaara tamit bu mën koo jël bu ko defee ñi ci liste d' attente bi xam naa ñu bëri nañ ci contant nag.
2: mbokk yi ñuy seetaan ci site bi info ak istixama point fuñ mën a nekk ci biir àdduna bi ñoo ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi jëwriñu yoon wi nekk di Serigne Touba Cheikh Sidil Mokhtar ñu ñaan suñ borom gën ko fee yàggal lool te dooli ko ak wér di ziare bu baax ak a ñaanal soxna Bali soxna Maymouna Serigne Mouhamadoul Mahfous ak jëwriñu liggéey bi di seen doom di Serigne Cheikh Abdoul Ahad moom Serigne Cheikh Mbacke Gueye Fatma di ziare soxna Aïssatou ak mbooleem ñu ñu bokkal soxna Maymouna yépp beral ziar itam mboolem talibe yi nga xam ne ñoo ànd ak moom ci bis bu tedd bii di Laylatul Qadr ziar boobu danañ ci tudd kenn koo xam ne dana yóbbaale mbooleem dong yépp mu di mbasi Sirou Sarr jaamu Serigne Touba Serigne Sanga kal ko fi mbokk yi nag ñu santaat borom bi subhanahu wa taala moom mi nga xam ne moo ñu may waxtu wi daaw ñu seqoon ak yéen jataay bi bi mu ñu mayee ñu seqoon ak yéen ren ji wares na ko cee sant ndax jële na fi mbooloo mu bari moo xam ne yafus jëlewu leen fi ñi fi bàyyi ngóor a bàyyiwu leen fi coobare borom bi rek la yàlla na ko soob mu gën fee bi ñu yàgg fi lool tey liggéeyal Cheikhul Xadi xam ngeen ne nag tene ji waxoon nañ leen ne danañ seq ak yéen jataay boo xam ne danañu xamale ci kanam at ngir fàttaliku sang bu tedd boobee di soxna Maymouna seq ko ak ay boroomi xam-xam yoo xam ne doomi yoon wi lañ yu jàngee ci ëttu Serigne Touba te taree fi ñooñu daañ ci Serigne Mouhamadou Moukhtada Bousso Serigne Iman Serigne Alhaji Ndiaye Sandi Serigne Diaye Tall Serigne Bousra Samb ak Serigne Bassirou Niane waaye xam ngeen ne it feggoon nañ fi ak ay kilifa yoo xam ne incha allah danañ leen tudd ñëpp ci biir jataay bi bu ñu demee ba toll ci tëj jataay bi nga xam ne Serigne Cheikh Abdoul Ahad moo koy tëj waaye tam bi nga xam ne moom lañ tànn tey jii ngir fas ko yéenee waxtaane mooy tomb boo xam taxawaay bi jigéen war a am ci lislam ji waye

0: lolu xagn na dess na lol waye man na am li ci dess rek moy talibé yi man nañ ko pasteur yi maté nako xagn na xam gi jeeg gi mo dess ci lolu lañ xalaté won moy li xalaatu ndey dara wala bayu dara moy parrainage bi lolu itam yalla def mu am djublu nit ñi lol baage ci lol Cheikh Muntaka masna koy wax ci réussite bi nga xamné parrainage bi amna ko ba man nan ko mom dafa melni li carte yi di yomb yomb dafa melni nit ñi ci parrainage bi lañu gëna sawar mune xamna liñ leen xamal ne day dundal motax ñu gën ci sawar waye lu man di xew nit ñi jublu nañ ko moy nit ñi Seigne Touba leggeyel Seigne Touba rawat na leggeyel ñu xamal ko seen bop leggeyel ko fa ko gënal mu ci alcorane lool tax yaakaarna nit ñi jublo ko niñ ko jublo lool nak fim ag lool tax ma xalaat ne kat ginaaw noongi wote lool te nit ñepp wuy sinan lu teena kon nu dal ci tambali nu ni tam dafa melne yeexon na waye kon waakar Cheikh Ahmed Bachir ak bokk yi yep yu nga xamne itam ak lu ci kep ko nga xamne man nga ci def na nga dal li laxasay fasiyene bok ci lolu fasiyene participer ci lolu te xamne seyefa lolu lay mo yalla dogal na ñomit ñu dal koy degge nonu sawar ci lol baag ci lol mo waral li tay ba baag legi ñom ñep ñi ngi ci te itam niko Cheikh Mohamed Fadl mi waxe bu yagul rek la xalaat bi genn waye bobak legi ñi ngi ci ñeneen ñi itam ñi ngi ci yeneen wedd yi ndax mi ngi ni amna lum joxe lu nga xamne xajna nafsi wa dini ñoko joxe waye amna leneen itam yo xamne dañ ko def ci compte lu nga xamne yeneen nit ñi yeneen bok ñoko joxe bi mi ngi ci ay compte lo tax li ñu joxe tay dañ koy duggal ci compte gogu ba fek ba yaakar na yep gëna dajé ñi xamne moy jëm ci ren ñu dog ko jebal Cheikh Muntaka ku ne man na xalaat fi saasi am bektiem ci bis bobu nga xamne dañ ko xamal ne sa wa keur li ngay wote muy mam jaara ji ñu leen dundal di gat sa wa keur ñoo ci defé ni ñoko gisé ni ñoo ci duggé ni ku ne xamna bis bobé mbekté mi nga xamne dana ko te bis bobu leemu ñew ndax inshallah fek ñaari wër yaakar na ne bala ñoo wor dañ ko jébalé muy li nga xamné tambalé nañ ko ren kon nak jëra gën jëf ya yalla da ngeen koy gëna man lu man di xew lolou mom ndax seen yeufëla té Seigne Touba rek tax ngeen niko def seen mam rek tax mo leen gëna bolé tax ngeen xamné seen yeufë yeufi Seigne Touba la yum denk Cheikh Ahmed Bachir kon nak ño ci wara jitu kon nak ndokk bi ngeen ko xamé nonu nekk ci nonu kon nak ñoo ngi leen ci gëna xamné yeena gi def kenn ku ne ku ko man yang koy def ku meunit yang koy yene te lolou moy li am solo xam ngeen ne yef yi seen yefa te itam ci yeen la yem yene ko yor ndax yef yi mom Seigne Touba denk nako Cheikh Ahmed Bachir kon nak lu man di xew lolou yalla def nako ci Cheikh Ahmed Bachir ko nak def nako ci njabotam kon nak na ngeen ni rek la ndok yalla binu yalla dimbele ban khalaate ne kat muy itam kan ndakete war nan ci def war nan ci jite kon ak ndok bi nga xamne bi ngeen ko xame dal di daw kenn ku ne wax ko sa morom ba kenn ku ne nek ci yaakar na ne ci karam tuti comme ni ma waxe te lolu moy yene ji ben federation bu nga xamne dara nu man ci liggey bi japp ma ne fasan ko yene waaw ndax li ma wax legi ñun ñepp xam nañ ne lu bax rek mo jara jekeunte ndax yalla do ko digal leneen benen dekkante benen xeccio benen rivalité benen amul njariñ li am njariñ moy kenn ku ne wuti suñu borom jekkanti di def lu bax te yene ko sa morom lolou moy liggey bi tay liggey bi soxna jaare bi ku ci def ku ne yene won nga sa morom appelé la ci lolou moy li am solo kon nak ndong ci ndong len di gëna sante bu baakha bax di lu melni itam Seigne Cheikh ak ñim andal ci comité bi ma di leen gëné ñaax ñu xam ko ñu diko xamlé ndax li lepp fi ne reyna lool ag na fu bare waye luñ ko gëna xam rek mu ëpp solo
1: dik nan tay gërem di way ak sant soxna si ñepp xam ñu naan soxna jaara soxna jaara bigel nga adina urna yaanu jox say xibamba.